Daghang salamat ni adtong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Ang atong mga kaigsuunan nagamalipayon sa pagsunod sa atong programa. Usahay magahisgot kita dinhi og mga kanang mga kapakyasan sa kinabuhi. Apan ining buntaga atong pagahisgutan kining formula aron kita mahimong malampuson. De, kinsa may gusto din ha nga mahimong malampuson, siguro kita tanan. Tungod kay kita gusto gayud nga makakabot og 100% satisfaction sa atong kinabuhi. Sama sab sa atong mga estudyante nga gusto nila nga makakuha kung dunay mga pasulit, gusto nila nga makuha nila ang 100% perfect ang ilang mga examinations. Malsab na ang atong kinabuhi nga gusto gyud tag perfect. Apan usahay mubati tag discouragement, mubati tag kaluya tungod kay wala nato nakabot ang atong mga handom nga gihunahuna nga atong makabot. Mao na nga dili kalikayan nga duna tay mga discouragement o mubati kitag mga negatibo nga panghuna-huna. Apan sa atong mga kahigalaan nga gusto jud makakabot og 100%. Satisfied ba gyud mo mga kahigalaan, mga inahan kun ang inyong mga handom sa kinabuhi makabot tanan? Igo na ba ang 100%? Wala na ba ta nagkinahanglan sa sobra ana? May nagsag, ayaw na lang pakapini. Kay wala na may musubra sa 100%. Unsa maning atong gitawag o kanang musubra sa 100%. Adunay mga tao nga naghunahuna nga gusto sila og mukabot o muhatag og subra pa sa 100%. Kanang bang gitawag 101% ang iyang nakuha. Grabe no? Grabe niya siguro ka. Ka-bright, grabe ka, smart, nga klase sa tao, tungod kay ang iyang nakuha, more than 100%. Now, we have all been in situation where someone wants to give over 100%. Unsaon pagkabot nato kining sobra sa 100%. Unsa man ang equivalent sa 100% sa atong kinabuhi. Mahingo na gyud siya, kontento na gyud ko sa tanan. Malipayo na gyud ko sa tanan. Nakabot nako ang tanan akong handom sa kinabuhi. Nakabot nako ang tanan nakong mga plano. Nakabot nako ang tanan akong mga dreams. So therefore, ang akong kinabuhi kumpleto og 100%. Dili na nagkinahanglan. Kanang gitawag og wa na gyud makulangi tungod kay 100% na fulfill ang iyang mga handom sa kinabuhi. Apan ang pangutana, unsaon nato sa pagkabot ang 101%? Nakadungog na mo niya ng 101%? So ato kanang diskubrihon karon kung unsaon nato pagkabot kini. Kung aduna kay papel din ha higala, no, mga kababayenan, mga batan-on nga gusto gyung musulay ni ining formula kun unsaon nato pagkabot ang usa ka malipayon nga kinabuhi. Atong nasayran nga ang words, ang mga pulong nga na atong mapurma, nagakikan kini sa gitawag og alphabet letters. Kung mangutana ko ninyo, pila ka alphabet letters duna kita? Aduna lamang kita ay 26 alphabet letters. Walay labot kadtong mga inye og inji. Og sa diha nga inyo nang isulat ang alphabet letters from A hangtod sa Z, then matag litra inyo kanang sulatan og corresponding number. Nga ang A 1 na siya. Ang B, 2. Ang C, 3. Hangtod mo abot mo sa letter C. O ang numero nga atong mabutang sa letter Z is
26. Sige kuno, sulayi daw ninyo o kwinta, mga kahigalaan. Kini nga topiko nato karon na ginahanglan yun nga atong kwintahon. Aron maabot nato ning gitawag og more than 100% nga satisfaction sa atong kinabuhi. Oh, naana mo'y papel o ballpen or lapis? Okay. Let us say the word hard work. Oh. Unsaon na to pag-spelling ang hard work? H-A-R-D-W-O-R-K. No, mo na pagsulat sa hard work. Kung ang mataglitra, pangitaon nato ang equivalent sa number nga atong gibutang kaganiha gikan from letter A to Z, from 1 up to 26. Ang H, ang letter H, ang iyang corresponding number ni Ana is 8. Dayon ang A is 1. Ang R is number 18. Ang D is number 4. Og ang W, corresponding number is 23. Ang O is 15. Og ang R is 18. And letter K is 11. Kung imo nang isum up, mga kahigalaan, kanang 8 plus 1 plus 18 plus 4 plus 23 plus 15 plus 18 plus 11. Kay balo mo ba mga og pilay answer ni Ana? Ang iyang answer is only 98. No? 98 radi ay ang equivalent sa word nga hard work. Kabalo naman tag-unsay meaning sa hard work. Kana bang pagpaningkamot jud sa mga buluhaton? Maningkamot jud ta aron makabot nato ang atong mga handom sa kinabuhi. Bisang unsaon natog paningkamot, mga kahigalaan. Bisag unsaon natog paningkamot, mga kababayenan. Naabot ba nato ang 100%? Wala. Ngano man, from the word hard work, aduna lamay 98% ni Ana. So kulang pa, nagkinahanglan pa og dugang nga mga pag-exert sa atong paningkamot. Kay wa pa ta nakaabot sa 100%. Ang pangutana karon, kanus-a man nato maabot ang 100%? O kanus-a nato maabot ang gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi? Uy, siguro kamo din ha, pangutana mo mo, unsaon ka, no? Ang pagpaningkamot, dili di ay ego. Di yun di ay naigo ng paningkamot. Sige tag paningkamot. Hala, halos na lang dili ta matulog. Halos na lang dili ta mapahulay sa atong mga buluhaton. Tungod kay naningkamot ta nga makabot nato ang atong handom sa atong kinabuhi. Apan dili di ay gihapon nato makabot. Og sa panahon bang nga dili nato makabot ang atong mga handom pinaagi sa atong pagpaningkamot, sa pagtrabaho og duro, ma-discourage dayon ta? Dili, no? Dili di ay ta angayan nga ma-discourage. Karon mo anhita sa sunod nga word nga gusto na kong ipahat ninyo. Kaganiha ang primero mao tong gitawag og hard work. Karon ang sunod nga pulong nga gusto na kong i-share ninyo mao ning gitawag og knowledge. How do you spell the word knowledge? It's K-N-O-W-L-E-D-G-E. So, maunang word nga knowledge. Ang letter K nag corresponding or number equivalent is number 11. Dayon ang N is 14, ang O is 15, ang W is 23, ang L is 12, E is 5, D is 4, G is 7, and E is 5. If you are going to add those numbers, 11 plus 14 plus 15 plus 23 plus 12 plus 5 plus 4 plus 7 plus 5, ang total niya, pilaman, nakaabot ba og 100%?
No, wala gyud kaabot. Duna lamay total nga 96%. Sa imong kahibalo, sa imong expertise, sa imong nakatunan, sa imong knowledge nga nakuha, ang imong naabot is only 96%. So dili nato maingon nga ako professional ko, nakahuman ko ani nga kurso, I am knowledgeable and I will be successful sa akong kinabuhi tungod kay usa ko ka professional, usa ko ka manggi alamon. Uy, igsoon ayaw pagsulti ni ana kay kining kahibalo nga gihatag sa Ginoo nato atong nahibawan nga dili diini maoy garantiya nga kita mahimong malipayon 100%. Bisan unsa kita kamaalam atong makabot nga dili 100% kita nga magmalipayon. Kung atong ginahuna nga I am a professional, then I will be a successful woman. No, mga kaigsoonan. Ako usa ka maalam. Ako mahimong malampuson. Tungod kay ang kaalam, mga kaigsoonan, atong hinumduman nga dunay limitasyon. Ha? Dili ta magsalig nga kita usa ka manggialamon nga kita usa na gyud ka malampuson. Sa atong kinabuhi, ang kaalam dili mahatag ang tinud-anay nga kalipay. Nga maingan ka, ako naning kamot. Ako usa ka manggialamon. Busa ang akong panimalay, mahimong 100% nga malipayon. Dili na maoy, garantiya mga kahigalaan. It's only 96% ang kahibalo. Unsa man di ay ang makahatag og 100%? Or unsa man ang makahatag og more than 100% sa atong kinabuhi? Sa dili pa ta magpadayon makaisunan, ato sa paminaw na ang lainaw sa mga awit, aron ato pang mapamalandong unsa man gyud ang mahimo ug kanus anato makabot ang 100% sa atong kinabuhi aron mahimo tang malipayon ug malampuson sa atong kinabuhi iniing kalibutan. Okay, daghang salamat ni adtong mensahe karon ani ana sab kita sa ikatulo nga word nga atong tagaan ug pagtagad. Ang primero kung sa ganito nga word, hard work. Ang ikaduha is knowledge. Og karon ang ikatulo, atong tagaan ug pagtagad, kining pulong nga attitude. How do you spell the word attitude? Okay, it's letter A, T, T, I, T, U, D, og ang katapusan is letter D. Kung atong tan-aon ang equivalent nga number sa matag letra, oh, ang A is 1. Ang T is 20. So, duha man ka T, so i-plus na tupod ang duha ka 20. Dayon plus ang letter I, ang equivalent niya number is 9. Then another 20 sa tude. Og U is 21. Ang D is 4 and letter E is 5. Kung ato nang isum up mga kahigalaan ang corresponding numbers sa word nga attitude, 1 plus 20 plus 20 plus 9 plus 20 plus 21 plus 4 plus 5, aduna siya'y total nga, dekin sa'y makatagaan ninyo din na, aduna'y total nga 100%. Praise the Lord! Nakuha nato ang 100%. Apan ang pangutana, malipayon ka ba? Sa atong attitude, mga kaigsoonan, diha nato makita ang atong

kabataan tungod sa maayo natong kinaiya. Attitude, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, makabot nato ang 100% sa atong kinabuhi. Apan makaingon ba ta nga, sakto na ni, igo na ni, tungod kay nakabot na nako ang 100% sa akong kinabuhi. Ikaw, usa ka inahan, naningkamot ka tungod kay you did the best you can. Kanabang itawag og hard work, imong gipaningkabutan. Dayon, naapay imong kaalam, knowledge, nakuha nimo, apan 96% lang. Apan pinaagi sa imong maayong kinaiya, nakuha nimo ang gitawag og 100%. Satisfied na bata ni ini makaisunan? Sa panahon makabot nato ang atong mga handom tanan sa atong kinabuhi. Can we say that we are already satisfied and we will stop there na lang? Alam mo, hunong natadinhi kay nakabot na nako ang kalamposan. Hinumduman nato mga kababayanan ng paningkamot dili igo. Ang kaalam dili igo. Ang maayong kinaiya siguro makaingunta. Igo na kay miabot na ta sa 100%. Apan atong hinumduman nga bisan unsa nato ka-successful sa atong kinabuhi, bisan unsa nato ka-successful sa atong paningkamot, kung taman rata din ha mga kahigalaan, dili ti ayta makaingon nga muhunong na ta, taman rata diha kay we are already satisfied sa atong kinabuhi. Ato pang dugangan makaigsunan aron atong makabot kanang atong gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi. Unsa ang imong panlantaw sa gugma sa Ginumnoo? Unsa ang imong bation kung ang imong kinabuhi malampuson apan wala ang gugma sa Ginoo nimo? Can you say that you are already satisfied? Can you say that you are already successful of everything you have, no? Nga mga handom sa kinabuhi. Ah, makaingon ta makaigsunan nga dili paigo, no? Kung do natay hard work, kung do natay knowledge, kung maayo ang atong attitude, dili di ayta miingon nga taman rata din ha. Naapatay panginahanglan. O unsa ni nga panginahanglan mga kaigsunan? Kaning gitawag og love of God. Uy, naa di ay dinhi ang sekreto aron atong makuha ang more than 100%. Let us try to look at this word. Love of God. Sige, sulay daw ninyong sulat din ha kanang word nga love of God. Sulayin ninyong tanaw ang corresponding number sa matag letter. Ang letter L is 12. Ang O is 15. Ang V is 22. Ang E is 5. Ang O is 15. Ang F is 6. Ang G is 7. O is 15. And D is 4. Kung ato nang isum up mga kaigsuunan, 12 plus 15 plus 22 plus 5 plus 15 plus 6 plus 7 plus 15 and plus 4, mo sum up ka na siya og 101% mga kahigalaan. So atong maninaw karon mga kaigsuunan, nga kita nga maiyang mga katawhan nagkinahanglan og gugma sa Ginoo. Bisan unsaon nato sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon, kulang kana. Bisan atong giunahuna nga kita maalam, dili pa kana igo. Bisan atong giunahuna nga ang atong kinaiya maayo, atong makabuot ang 100%. Apan, kung wala ang Ginoo kanato, kung wala ang gugma sa Ginoo diha,

Salamat ni atong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Salamat sa mga pagpadasig nga atong nabatian. Nga sa atong kinabuhi di ay, dili igo nga kita maningkamot sa ato lamang kaugalingon. Apan paningkamot nga adunay giya sa Ginoo. Sa atong kahibalo, dili igo nga kita manggialamon apan atong giunahuna nga kita ragyud tungod kay ang kaalam nagagikan sa Ginoo. Og ang kinaiya nga atong nabatnan, mahimo kining mahimong panalangin ngadto sa uban kun ang Ginoo atong kauban. Og kun ang atong kauban ang Ginoo, atong mapadayag ngadto sa uban nga kita nagakinabuhi nga malipayon tungod kay ang gugma sa Ginoo atong nabatnan, which is called love of God. Ikaw ba nahigugma sa imong Ginoo? Ikaw ba nahigugma sa atong Ginoo? Aduna ba'y Ginoo sa imong kinabuhi? Let us always remember that life will get only more than 100% sa panahon nga ang Ginoo naa kanato. Sa atong mga handom sa kinabuhi, ato kanang mabatnan ang kalampusan kung ang Ginoo maoy magiya sa atong mga dalan, maoy magiya sa atong mga plano, maoy magiya sa atong mga handom, sa atong mga kabataan, sa atong panimalay, sa atong mga negosyo o bisan unsa pa nga handom sa atong kinabuhi. Kung ang Ginoo naa nato, we can get more than 100% nga kalampusan. Ang Ginoo magpanalangin nato mga kaigsoonan. Busa sa dili pa ta mo padayon sa unahan kay atong isgutan karon ang pipila ka mga recipe nga akong i-share na kaninyo kay kagahapon wala ko naka-share. Busa karon gusto sab ko nga mo share aron ato na usab mapun-an ang atong mga kahibalo kun unsay ang aya natong lutuon, unsay ang aya nato nga kananaang idalit sa atong mga bisita o unsa bay atong gusto nga himuon nato nga idalit sa atong mga ipakaon sa atong mga kabataan kay gusto ang atong mga kabataan nga mukaon niining mga kining gitawag og matalagsaon nga kananaang kanunon nga dili pirmi kaayo nato makita sa atong lamisa panahon sa tingkaon. Okay? Ang atong pagalutuon karon kung naana mo'y mga papel o ballpen. Dili usa kasudan apan usa ka sweet, no? Kanabang panggitawag nila og pang siragana, no? Pang hinamis, pang himagas. Atong lantawon kini, atong tunan, aron makahimo kita sa pagluto kay ang atong mga kabataan ganahan ra jud mo kaon aning mga sweets, no, panghinamis. Dili lang pod perme kay malabanan niya ta sa sugar, mataas atong sugar, kanang panalagsa lang labi na nang mga pang snacks, no, o kung do na tay mga special kanang nga mga celebration, pwede nato ni nga mahimo. Okay, kung andam na mo atong paminawon kining basic pulvoron recipe. Gusto ba mo mukaon og kuan pulvoron? Dami kay ng pulvoron. Okay. Ani adinhi ang mga ingredients? Duha ka tasa nga cake flour. No, hinumdumi ang atong recipe karon usa ka pulvoron. 2 cups cake flour. Ang sunod nga ingredient, 1 cup powdered milk. No? Powdered milk. Bisan unsa nga klase nga milk nga powder. Sunod is 3/4 cup melted butter. Kanang gipatunaw nga butter. 3/4 cup. Then ang sunod nga ingredient is 1 cup refined sugar. Pwede man pud ka makahimo ani brown sugar kay mas
nutritious ang brown sugar kaysa refined sugar. Og sunod mao ang Japanese paper or cellophane. Dayon ang atong pulveron molder. Gamay ra kayo ang ingredients. Ang imong ingredients upat ra ka buok. Ang ikalima og ikaunom mao na ning gamit nga atong iputos og himuon natong molder. Akong usbon ang ingredients. 2 cups of cake flour, 1 cup powdered milk, 3/4 cup melted butter, 1 cup refined sugar or brown sugar. Kanang gitawag bitaw na tog central, no? Og Japanese paper or cellophane og pulveron molder. Siguro ang uban nato maayo na kayang mabuhat ni ini nga pulveron. Aun sa may buhaton nato human na naana ang atong mga ingredients. Nag-ingon din he, toast cake flour on a pan on moderate heat for 15 minutes. Make sure to stir constantly to avoid burning. Kanabang imong murag imong sanlagon kadtong cake flour. Unya within 15 minutes og imo kana nga ukay-ukayon kay og dili nimo na ukayon ma sunog mana mapagod, no? Unya moderate lang ang iyang kainit hinay. Sunod nga buhaton is add the powdered milk and toast for another 5 minutes. So, humani mo sanlag adtong flours 15 minutes, idugang nimo ang powdered milk, sulod imo na pong ukay-ukayon sulod sa 5 ka minuto. Dili nimo pasagdan kay sa ako nang gikaingon mapagod. Sunod nimo nga buhaton is when the flour looks brownish, no? Mura na siyang nag-brown-brown. Remove it from the pan. Imo to siyang kuhaon. Kuhaon nimo dito sa imong kalaha nga gi sanlagan. Og ibalhin nimo sa butanganan kanang dako-dako imong pabugnawon. Pabugnawon nimo human nimo na sanlag ang flour og ang gatas. Sa diha nga nabugnaw na, imong idugang ang sugar, ang kalamay or sugar, og ang melted butter. Katong imong gitunaw nga butter. Unya, imong ibubo dito sa imong gisanlag nga flour og powdered milk. Imong ukayon. Imog yung sagulon og ayo na ma-even na ang iyahang pagkahalo sa dry ingredients og imong liquid nga ingredients. Sa dihang imo na ning na mixed og maayo, imo na dayong kuhaon ng imong pulveron molder. Na may mga baligyan ng pulveron molder. Unya, imo dayon nga sudlan kadto. Imong i-press, no? Press the molder against the flat tray to form a shape of the molder. Imong iduot dito sa tray nga imong gibutangan sa imong gisanlag nga pulveron na. Dayon, be sure that the molder is full and ready to pack. Imo na siyang iduot nga press bitaw siya, compact siya. Kunya imong ibutang dito sa imong butanganan. Hangtod nga nahurot na nimo to og mold kadtong imong sinanlag. Sa diha nga na mold na nimo siya, imong ibutang sa freds, imong ipabugnaw. No? Imong ipabugnaw. Unya kanang gitawag og airtight container for half an hour or until firm enough to be wrapped. Kung imo tong ibutang dito sa ref, mugahi to siya. Kay mo bubantok man to kay ang butter, mo to siya mugahi sa diha nga imong gisulod sa ref.
Sa diha nga nagahi na after half an hour, imo na sugto siyang kuhaon. Sa diha nga imo nang gikuha, imo na to siya nga puston. Mo na tong imo nang kuhaon ng imong Japanese paper or cellophane nga imong iputos ni antong imong gipang mold nga pulvoron. Og pagkahumani ana, sa dihang naputos na nimo tanan, imo na sad ibalik dito sa ref. Aron dito nimo siya ibutang, no? Kung gusto ka mukaon, imo nga mukuha lang ka og imong nisa nga mukaon ka. Imo nang himuon nga kana ang refrigerator nimo mao imong butanganan. Aron ma-preserve nimo ang kagahi ni ana. Pero kung gusto pod ka nga dili nimo ibutang sa ref, pwede ra pod niya imong ibutang sa gawas sa imuhang sudlanan, kanang cupboard jud nga sudlanan kay aron dili to siya mahupas. O mauna na imuhang i-serve nga kana na ang gitawag na tuog dessert. No, di ba lamian kay nang pulburon kaunon? Bisan ang atong mga kabataan, ganahan kayo magbalik-balik o kuot niya ng atong niluto nga pulvoron. Ah, simple kayo ang atong recipe karon mga kahigalaan o mga kaigsuunan. Muna'y gitawag nga basic pulvoron. Muna'y ato ang recipe nga akong ika-share kaninyo niining buntaga. Naana mo'y pang hinamis nga inyong ikaserve sa inyong bisita o sa inyong mga kabataan. Okay, kung gusto pa tamuang katun o dugang pang recipe sa pulburon, siguro marag naapay time, no? Naapatay time. Ako usad ni nga i-share ninyo o sa dili pa, at usa nga paminawon kining lain na usab nga awit nga maglingaw ka nato nining buntaga aron mahimo pa kitang madasigon sa atong mga pagtrabaho. Ano?

0: Okay. Salamat niya itong mensahe sa awit o ato na usab nga tunan kining another pulveron peanut butter. Mone ato ang main ingredient karong buntaga. Peanut butter. Okay. Ang atong ingredients. Kung naapa mo dihay papel o ballpen, sige. Ipadayon nato paglista ang atong ingredients. 1 cup all-purpose flour. Naagihapon tay flour nga gikinahanglan. 1 cup all-purpose flour. Sunod nga ingredient, 2 tablespoon peanut butter. Naani peanut butter ang atong kanana ang recipe karon. So 2 tablespoon peanut butter. Dayon 1/4 cup butter. No, kanang butter lang yun. 1/4 cup. Og sunod 1/2 cup sugar. Og ang katapusan nga ingredient is 1/2 cup powdered milk. Bisan unsang nga gatas gyapon. So akong usbon ang ingredients, 1 cup all-purpose flour, 2 tablespoon peanut butter, 1/4 cup butter. Butter lang yun ha. Kana bang itawag na ito? Kanang pwede na ito margarine. Muna itong tunawon. 1/4 of it. No? Sunod is 1/2 cup sugar. It can be refined or brown sugar. Or kanang atong gitawag og sintral. Og ang katapusan nga ingredient, ang 1/2 cup powdered milk. So, kung nalista na nato tanan ang atong mga ingredients, pwede na ito ni ibaligya bayat, no? Atong mga himuon na itong additional income sa atong panimalay. Okay, how to prepare pulveron peanut butter? Okay, toast flour until light brown, stirring constantly. Ato gihapon sanlagon kadtong all-purpose flour hangtod nga mahimo siyang light brown atong ukay-ukayon nga dili ma pagod. Siguro in 15 minutes. Then humaniya na in a saucepan, melt peanut butter and butter together. So naama kay peanut butter ato. Unya naapod imong butter, imo to siyang tunawon. Dungano nimo pagtunaw tong peanut butter o ang butter o sa margarine, no? Sa laktod niya pagkaistorya. Tunaw nimo ang peanut butter sa ato pa imong ipainit. Kung mainitan na siya, matunaw na na. Sa diha nga natunaw na to, in a bowl or maghimo kag magkuha kag sudlanan. Combine all the ingredients together and blend well, no? Sa diha nga imo nang ibutang natong imong kanana ang gisanlag nga flour kadtong imong tunaw nga peanut butter o butter, imo na siya nga sagulon. Imo na pong sagulon. I-appeal natong unsa kadtong milk, no, kadtong powdered milk, pareha ra gihapon nga imo pud tong kanana ang in 5 minutes imo sa tong i-sagol sa flour nga imong gisanlag. Unya sa diha nga nahuman na imo nang gi-combine ang tanan nga mga ingredients, imo na sadayon kuhaon. Murag pareha lang ang process kaganihan, no, kadtong basic pulveron recipe o kaning pulveron peanut butter. So imo nang i-shape kang isa imuhang molder. Dayon ibutang nimo sa ref nga nigahi siya, mao na pud imo na pong kuhaon after tunga sa oras, imo na dayong puston sa imong wrapper. See? Pagkahumana na, pwede na nga imong ibaligya. So naa na kay additional income. Atong mga kabataan, ganahan kayo mukaon ni ining pulburon. Bisan ako, ganahan kayo kumukaon na ng pulburon. Muna, ang atong mga simple nga mga recipe nga atong luto sa atong panimalay, kung ganahan tang mamaligya, so naan mo ipamaligya. Sa una, nakasulay ko ani magluto og pulburon, no? Pero wala ko'y recipe nga gitamdan ato. Basta lang kay masanlag ang flour, mabutangag gamay nga milk, mabutangag sugar, ay usahay mabungkag. Kay wala man ko kabalo og pilay measurement ana na amang yun ay na siya kanang nakagaigo nga measurement aron ang atong pulburon dili mabungkag. Namura lagi hapog powder, no? Mugahi na siya. Pinaagi sa butter or ang peanut butter. So, mao na ang atong pulburon, pwede na to na mabaligya. Kabalo ba mo? Kung inyo nang ibaligya, dako kayo mo, mahimo anak. Kaya nga naman, dako biya nagmaginan siya. No, bisag imura nang ibaligya o tagpila. Tagdos-dos kada putos, depende sa kadako sa imuhang molder. Naadyod kay mahimo. Mula na, diskarte ra na mga kababayanan, mga mama din ha, nga nagagwanta kung sa ipalit og tuyo, asin o kana na ang edible, pagluto mo pulburon og inyo nang ibaligya, di ba? Na anamoy ipalit og edible og kana na ang tuyo nga aron atong masagol sa atong pagluto og kana na ang sudan. Og dinhi atong nasaksihan ang atong mga recipe nga mga simple apan sigurado jud ko nga ganahan ng inyong mga kabataan ni ini mo kaon og dugang nga income sa atong mga inahan, labi na gyud sa atong mga inahan nga naara sa atong panimalay nga wala magatrabaho diha sa mga opisina. Busa ni ining taknahan, napupos na sab ang atong oras o panahon na sab nga manamilit ah. Apan sa dili pata manamilit, akong balikon kining pagsulti kining topiko nga atong gisgutan kaganiha nga nag-ingon. Therefore, one can conclude with mathematical certainty that while hard work and knowledge will get you close and attitude well, get you there, no? It's the love of God that will put you over the top. Manindot kayo, no? Samtang kuno ang pagpaningkamot o ang kahibalo, magbutang kanimo sa hapit na muabot sa 100%. O ang kinaiya, maayo nga kinaiya, maoy magbutang kanimo diha sa 100% atong hinumduman. It's the love of God that will put you over the top. Na maoy mubutang kanimo sa pinaka ibabaw. And let us always remember that the love of God will inspire us to do better and more better than we can do. Because if there is God, if there is the love of God in each of our lives, we will become successful and inspired in all the things we are doing. Daghang salamat sa atong mga kababayanan, sa inyong pagpaminaw, sa atong tulumanon ni ining adlawa. Hinaot nga kamo na pananglanginan ug hinaot nga kining atong gi-share kaninyo makahatag og inspiration sa inyong mga kinabuhi. Masamtang kita nagakinabuhi ni ining kalibutana, dili nato malimtan nga ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo maay magauban kanato. Nga atong hinumduman, dili nato mahimo ang tanan ug ang kalampusan sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang pag-iya sa atong langit nun nga amahan. Maayong buntag o ginaot nga kamo na dasig sa mensahe nga inyong nadunggan karon. Mag-ampo kita. Ginoo, daghang salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa pagpahinumdom kanamo. Ang among kaugalingong pagpaningkamot, ang among kaalam, dili paigo. Ug ang among kinaiya mo ay makahatod kanamo ng mahimong maabot kami diha sa imong trono sa grasya. Apan labaw sa tanan, ang among ang gugma sa Ginoo mo ay magabutang kanamo diha. Ibabaw ni ining tanan ang among kinabuhi, mahimong malampuson tungod kay ang Ginoo anaa sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o kinabuhi. Salamat nga ikaw magauban sa tanan mga ginikanan o mga inahan. Sa tanang mga kababayenan karon nga mahimong inspired kami tungod kay ang Ginoo ang balang espiritu nagadasig sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Imong napaminawan ang usa ka takna nga tulumanon sa mga kababayen-an karon. Akong ipanghinaot nga ikaw na panalanginan ug naalagaran. Hangtod sa sunod higayon, ang inyong alagad diha kang Kristo, Mrs. Alicia Kuya Guting, muingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos magapanalangin.

ang atong SRS Media Ministry Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mokini ang panahon sa paghisgot sa inyong mga pangutana, inyong mga opinion o inyong mga sugyot. Magapo kita alang sa pagsugod. Bugtong nga magkagagahong nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat nga ikaw, mahigugmaon, maluluyon ug mapinasayloon. Ania kami karon nagapaminaw sa imong pulong sa tibuok nga kalibutan. Salamat kay ikaw. Nagadawat kanamo ingon nga mga pinasaylo pinagi sa grasya ni Jesus. Ug ubala ang espiritu imong ipadala aron nga makadugang kini sa katinawan sa among panghunahuna. Labdagi ang panghunahuna sa imong mga katawhan. Labi na katong adunay mga pagduha-duha may tungod sa pagtuon sa imong kinaiyahan o persona. Salamat kay ko nagatubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus Maluluwas. Amen. Magkaigsunan, mora ni ang topiko nga taas kaayo aside from church manual na atong isgutan. So karon ni anak kita sa concluding portion, katapusan na. Alang sa pagtukin ini. Mao nga mangayo lang ko dispensa sa ato mga kaigsoon nga adunay mga pagmutana. Nga wa na ako matagig pagtagad. Nara ako na nanggi ako nanggi copy paste ang inyong pangutana. Kaya akong gihatagan sa kini og akong pagtagad. Karon mo ato na ta sa concluding portion. May tungod kang Ellen White. Unsa ba si Ellen White sa persona sa Dios? Usarang persona, duhang persona, tulang persona. So ato na nang naisgutan ang usaka bahin niya na nga subject matter. Karon nag-ingon din hi mga kaigsunan. Si Jerry Moon, na mo usabi ni ang nag-research may tungod sa role ni Ellen G. White, may tungod sa persona sa Diyos. Nag-ingon si Jerry Moon, her change of view appears clearly to have been a matter of growth and progression rather than reversal. So ang iyang pag-usab sa iyang panglantaw, may itong subject matter sa persons of God, makita nato sa dayag kaayo na kinitipik gwabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam og na kini usa ka progression nagalapad dili ingon na siya nagbaliktad. Wala magbaliktad kay wa kay makita nga unsay barugana ni Ellen G. White na itong 1846 up to 1898. Wala 1898 wala karon ni ana. So ang iyang kausaban sa iyang mga panguna-una, dili kini nagbaliktad siya. Apa nagpakita nga kini tipik og kabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam og sa pagpalapad sa espirituhanong kaalam. Tungod manggod kay si Ellen White dili isama sa iyang bana, si James White og sa uban na iyang mga kaubanan, nga adunay ilang baruganan. Adunay ilang baruganan. Okay? So karon mga kaigsoonan, wala siya mag-atake gikan pa ni adtong 1846 paingon sa 1888. Wala siya mag-atake sa bisag unsa nga pagtulunan sa persona. Wala gani siya mo barug sa Trinity. Kay kung ni barug siya unsa diha dayon, nibaliktad siya og Trinity, di na namayo. So, nagyong din eh, directly, she never attacked the view of Trinity that she would later explicitly support. Wala. Dawa kayo mabasa nga iyang atake ang Trinity dahil karong mga kaeksunan, nibaliktad na Trinity na siya. Wala.
gikan sa sinugdanan sa iyang ministry, si Ellen White nagpakita nga ang Diyos persona, literal, magpadayag. Lahi katuma pangunauna nga ang Diyos o sa lamang ka ino na to mga spiritualizers, mga kaigsoon, mga deist, nga ang Diyos na pero wala siya ay persona, mga mystical o unreal being ng mga pangunauna. Si Ellen White sa sinugdanan, wala siya mag-aila ni mag-atake sa Trinity. Apa ni atong 1890 pa ingon sa 1900, sa 1950 namatay si Ellen White. Iyan ang gihulagway siya mga sinulat. Nga ang Diyos Amahan, Anak o Espiritu, og nakini sila literal o real na individual, persona. Dayon, gipasantop ni Ellen White ang tulo ka persona. Threeness as willing, thinking, social, relational persons. Iyan ang gipakita mga kaigsoon nga sa Ellen White, aduna siya'y baruganas persona sa Dios nga tulo. Ha? Unya, puno o kaalam, o kunya, makiglambigit, o makigrelasyon ng mga persona. Dahil iyang explain ang pagkausa, dili persona ang usalang. Apan ang nagkausa, mao ang nature, character, purpose, and love. Apan dili ang persona mo'y usa. Ang usa mga kaigsoonan mo, nature, kinayahan, okay? Character, purpose, usa ka katuyuan, gugma. Apan wa mangyong si Ellen White na ang Diyos usara ka persona. Gani makita nato mga kaigsoonan. Na si Ellen White, ipakita at pananaong sa early writings, page 54. Og nakita na akong trono og ang Amahan naglingkod. Og ang Anak naglingkod diha sa trono sa Amahan. Og akong gitutukan ang panagway ni Jesus. Ilabihan kamahigugmaon nga panagway. Og ang persona sa Dios dili nako makita. Kay daw sama lamang kini sa panganod nga nagasidlak nga nagatabon kaniya. Nangutana ako kang Jesus. Kang Jesus, unsa gyud ang dagway sa iyang Amahan? Og siya mingon, ang dagway sa akong Amahan, sama ka nako. Apan dili ikaw makakita, kay kung ikaw makakita, ikaw mawala nining kalibutan. Sa ato pa mamatay ang tao, magkita sa Amahan. So din ni mga kaigso ato nakita, nga Amahan persura, pero di lang niya makita. Si Jesus persona kaya nakita ni Ellen White. So, pabor ka na sa tones. Sunod. Early writings, page 77, na yun si Ellen White. Kanunay na ako makita ng persona sa Diyos ni Ginoisos, mahilig hugmaon. Maong nangutana ako, unsa gyud ang dagway sa Amahan. Og si Jesus na yun, I am in the express image of my Father's person. Express image of the Father's person. Niya na. Tanawa lang ko ninyo. Magkakita kamo ka na ako tungod kay ako nag-agi na sa pagsulob sa pagkatawa. Ang akong Amahan, di ninyo makita. So atong makita mga kaigsoonan na ang iyang tulo ka mga kapitulo na naguna. Sa Spiritual Gifts, Volume 1, 1858 kini. Nagahiskot ba tungod sa pagpakasala sa tao tungod kang Satanas? Okay? O, una, nagahulagway sa pagkahulog sa yawa. Sunod, ang pagkahulog sa tao. Sunod, ang plano sa kaluwasan. Apan mga kaigsoonan, kanunay niyang hiskutan ng Amahan o Anak,
mo'y naghisgot may tungod sa kaluwasan, may tungod sa pagkalaglag sa yawa. Wala din hisguti sa naguna ng mga tulog ka kapitulo. Naguna nga tulog ka mga kapitulo, mga kaigsunan sa spiritual gifts. Wala maghisgot o balaan espiritu. Apan ang sunod na chapter, mga kaigsunan. Meaning to say, the fourth chapter of spiritual gifts. Naging siya, the first advent of Christ refers to all three persons of the Godhead in the narration of Jesus' baptism. Pagka ikaapat nga kapitulo sa spiritual gifts ni Ellen G. White, volume 1, niyatong 1850, daan na siya naghisgot sa Godhead, sa pagka-Diyos. O kini may connection sa pagbautismo kang Ginoos nga iyang isgutan ang may tungod sa tulo kapersona. Karon, sa Testimonies Volume 2, page 200, nakita na ito mga kaigsunan na si Ellen White iyang gisaysay na si Jesus was equal with God. So meaning to say, rekognisado ni Ellen White na si Jesus, Diyos, dili sama ni atong pioneers. Bisan si James White, nagtuo nga si Kristo dili gud equal, si Kristo tao lang. Sa Spiritual Gifts, Volume 2, 1877. The Son of God was in the form of God and thought it not robbery to be equal with God. Okay? So diha na mga kaigsunan ang persona ni Ginoos. Ugo niya ni Ellen White, tungod kay si Ginoos nagsuluban sa lawas sa kabus ng mga tao, maaron nga kita iyang mamaluwas. Bus sa mga kaigsunan, kini mao ang nagpakita mahitungod sa dagway sa Diyos. Ugon niya mga kaigsunan, ngatong 1877, atong makaplagan mga kaigsunan nga nagsulat si Ellen White nga tugni E. Wagoner ug na E.T. Jones na itong 1887 nga nagingon. Then look beneath the disguise and whom do we see? Divinity, the eternal Son of God. Kay mismo si Wagoner ug si E.T. Jones nga nagpresentar mahitungod sa pagkamatarong pinagis pagtuo kang Ginoos, dili sila gatuo sa divinity of Jesus Christ. Apan na ining 1887 mga kaigsunan, nagpadala na siyang sulat may tungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Ugon niya mga kaigsunan, nagyong si Ellen White, delikado ang pagtulunan kung imong isalikway ang pagka-Diyos ni Kristo. Kay kini na pangunahuna, mga kaigsunan, delikado kayo tungod kay mo'y gidawat sa kadaghanan nga mga tumutuo sa balaang kasulatan ni adtong panahuna. Apan mga kaigsunan ni Ellen White, it cannot be entertained without the most unwarranted wrestling of the scriptures. Dili kini nimo pwede nga i-entertain nga huna-huna kay walay suportar gikan sa balaang kasulatan nga si Kristo dili Diyos. Okay? So imong makita nga mismo sa mga sulod sa mga Adventista sa pioneering days na ay mga tao nga nagtuo nga si Kristo tao, dili Diyos. O dayon na niyo si Ellen White, none who hold this error can have true conception of the character of the mission of Christ as the great plan of God for man's redemption. Kini nga pangunauna nga si Kristo dili Diyos. Dili nimo masabtan ang plano sa kaluwasan tungod kay kini usa ka dakong sayop nga pangunahuna. Kay nagkainanay na mga kaigsunan. Og nagingon si Ellen White, nagpadayon siya mga kaigsunan. So wala pa makasulod ang sala. Adunay kalinaw og kalipay sa tibok universo. Si Kristo nga pulong, nga bugtong anak sa Dios, nakiguba na sa eternidad sa Amahan. Usa sa nature, usa sa character, usa sa persona. So mga kaigsunan, imong makita nga duha ka persona ang emphasize sa atong ni Ellen G. White, Amahan ug ang Anak.
Pero tanawa sa unahan, mga kaigsunan. So ato magkaplagan, mga kaigsunan, ni Ellen White, that Christ equally with the Father, equally with the Father, all heaven give allegiance. Okay. Nagpadayon si Ellen White ka nagingon, na dito sa bukid sa Sinai, katong nagingon, I am that I am, ako mao ako. Nagingon si Ellen White, sayang sinulat, that I am, is actually Jesus Christ. Si Jesus kato. Dere na ta. Special Testimonies for Ministers and Workers, 1897. Nagingon si Ellen White, ang pagkadautan ni Caleb sa ginatus ka mga tuig, nga malisod na kininimo mapugnan, o imo lamang kining maalkontrahan, pinaagi sa dakong gahum sa balang espiritu na ikatulo ka persona sa pagka-Diyos. Mga kaigsuunan, ni anak, 1897, nibarog na si Ellen White. So wala niya alkontra kung dili iyang gipalapad. Iyang gipalapad. So karong mga kaigsunan, imo nakita na sa sinundanan ang emphasize ni Ellen White mao nga ang pagka-Diyos ni Kristo. Wala maghisgot sa Holy Spirit. Wala. Aparining panahuna sa 1897, ako yung basahon, mga kaigsunan. Evil had been accumulating for the centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with no modified energy but in the fullness of divine power. Diyos, mga kaigsunan, ang Espiritu. Third person of the Godhead. Dili kini omnipresent influence of the Father and the Son. Dili. Dili kini igsoon presensya sa impluensya sa Amahan o sa Anak. No. Kung dili, ang balang Espiritu is the third person of the Godhead. Mahinaot ko nga unta, maminaw ka ng mga kaigsoon na nato nga ni Alcontra ni nga pagtulunan na. Sunod. Ayan na pong gibalik, mga kaigsunan, nga si Kristo Diyos ngayon. Ang iyang kinabuhi, wala kuha agikan sa mahan. Original, unborrowed, underived. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Morgan na itong kasiguruan, ang pagka-Diyos ni Kristo sa atong kalusan. Sunod. And the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Desire of Ages, year 1888, page 671. Ogang Espiritu nga balaan, maong ikatulong persona sa pagka-Diyos. Busa mga kaigsunan, nagiwan si Jerry Moon sa iyang research. There is a clear progression from the simple to complex. Makita na ito, nga doon ay simple kaayo nga pagtubo sa pagtulunan. Gikan sa yano hangtod sa tulukibon kaayo. Nga si Ellen G. White, atong makaplagan, nga ang iyang pagsabot sa kamatuuran did grow and change as received additional light. Nitubo. Nitubo, mga kaigsunan. Sumala sa dadugang nga kahayag ngadto kaniya. Sunod, mga kaigsunan. Ang problema natong panahon usab, nga gi-alkontra ni Ellen White si Dr. Kilom. Pioneer usab kini nga iyang pinaeskwela pagka doctor. Kay nagpublish siya og libro og The Living Temple. Nga iyang pagtulon ng mga kaigsunan, mga ang Diyos dili personal being. Apan ang Diyos is present everywhere and anywhere. Sa nature, na ang Diyos. Sa tanom, ang Diyos na diha. Dili lang kay sustaining power niya. Dili, kung dili, na siya diha.
Ha? Naa siya dia. God is the explanation of nature. Not a God outside of nature, but in nature. Naa siya dia sa maong kinaiyahan. Busa mga kaigsoonan, ang problema mga God, kinangyo si Dr. Kilog, na kinihing na pangunahan na may ito sa pagka-Diyos, ni Uyon si Ellen White. Manong yan kontra ni Ellen White, mga kaigsoonan. Mahinungdan nga, kiniiyan ang gipalapad ang pagka-Diyos Godhead. Diyan na, Edson, kay iyang gyal kontra ang pagtulon na John Kilog ng Diyos is not a personal being, but He is, God is in the nature. He is not outside the nature. So mga kaigsoonan, daan ang pasidang si Ellen White nga inyo ng bantay na pwede nato na ipadako tungod kay wa naman itong libro karon, wa naman na ino nato nag-usariya. Wala na nagsamok nini nga higayon na busa mo ito iksoon nga si Ellen White nagingon na ipalayo na ninyo kay makadaot ka na sa atong pag-alagan. Karon, iksoon. Out sa pagtubag ni Ellen White, nining impersonal being sa Diyos nga gisulat ni Dr. John Kilog.

15:5. Okay. Spiritual testimonies B07:63. Mo niyang reference. Ako yung basahon verbatim. There are three living persons of the heavenly trio. Tanaw ang pizza Exodus 19:05. There are three living persons of the heavenly trio. In the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Very specific na sa Ellen White sa 1905. Adunay tulo ka mga buhi ng mga persona sa langit nun nga tulo. Og ang ngalan ni ining dako nga gahom, Amahan, Anak, og Balaang Espiritu. Igsuon si Ellen White, wala mag-ingon. Ngang Holy Spirit is omnipresent influence of the Father and the Son. Apa nag-ingon si Ellen White? Heavenly trio sa langit. Igsuon, trio. O ang pangalan ng tulo ka magdag kung gahom mo, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So mga kaigsunan, makita ni mo nga tataw na yun kayo, those who receive Christ by the living faith are baptized of these powers will cooperate with the obedient of the subject of heaven. Sariya nga kita na kadawat o bautismo. Gidawat na ito ang bautismo ni Ginoos. Kita igso na kadawat o gahom. Niining tulo, Amahan, Anak, o Espiritu. Ugon niya mga kaigsunan, atong padayunon. The Word was made flesh. 1906. Review and Herald, April 5, 1906. Or, Book 1, Selected Messages, 247 to 248. I quote, si Jesus kini. He was with God from all eternity. God over all. Blessed forever. The Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity. A distinct person, yet one with the Father. Al-kontra na ni Ellen White ang kanjan kilog o katong mga huna-una nga si Kristo dili Diyos, nga si Kristo gikan pa sa eternidad naana siya. Busa mga kaigsunan, niini nga ang mga linalang dito sa langit nagasimba usab niining bugtong anak na mo si Jesus. So karunig son, ang pagtulunan ni Ellen White mahitungod sa Godhead mao, iyang gisupak ang katong panguna-una nga ang Trinity na pagtulunan bisag imsa nga mga pagtulunan basta Trinity usara. No. Igsoon daghang klase nga Trinity. Ha? Busa iyang gisalikway mga kaigsunan nga naay nagtuo nga Trinity, ang problema kay dili sila mo to nga personal being ang God. Nga sila nagtuo nga ang God is formless, intangible, impersonal being, or simply a force in nature. Mauna yung kang Dr. Kilo. Nito sila o tulo ka persona, pero ang tulo ka persona are what? Formless, intangible, impersonal fact being, simply force in nature. She calls this book spiritualistic theories. Karunig son, sadya nga ilang gialkuntra na ang una-una ni Wagoner, E.T. Jones, nga si Kristo dili Diyos. O si John Kilog nagtuo sa tulo ka persona apan dili personal being. Kung dili, di nimo basta impersonal mga kaigsunan. O niining panahon ng mga kaigsunan, gitataw, giklaro na yun Ellen White nga iyan ang gisagop ang pagtulunan sa balang kasulatan gitawag Godhead, ang pagka-Diyos. Wala siya magamit sa Trinity, ang iyang gigamit Godhead. Aparin ng Godhead mga kaigsunan, ang Godhead na ngayon sila nuwa.

0: tulo ka persona nga langit nun. Usa lang sila sa nature, character, purpose, and love. They are one, but not one in person. Kini mo'y nakalibog, igsoon. Kini mo'y nakalibog. Tulo ka persona apan usa sa nature, character, purpose, and love. Busa iyang gisalikway ang mga panghunona sa unang mga panahon, mga kaigsoonan. Huwag na ngayon sa linwet. Inautanta, maminaw kita. Kaya ang nakalibog ni ining pagturunan sa tunis, ang balang espiritu. Kaya nga nung persona man, nga espiritu man, konsepto na nato igsoon. Na basta espiritu, moral na siyang hangin. Paminaw rin yung si linwet. Paminaw niyo. Acts of the Apostles, year 1911. It is not essential for us to be able to define just what the Holy Spirit is. Dili na kinahanglanon alang ka na to. Kay dili na to kaya na atong masabtan, atong ma-define unsa ang balaang espiritu. Basta lang nag-ingon si Jesus nga ang balaang espiritu nga mao ang lain nga maglilipay iyang ipadala kay siya mao ang nagdala sa espiritu sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ug dayag kayo nga balaang espiritu mao nang magagiya sa kamatuoran kay dili siya magasulti mahitungod sa iyang kaugalingan. It is not essential for us to be able to define what the Holy Spirit is. Mao man ang problema. Kay naay mga tawo nga gusto nila itong karon unsa ng Holy Spirit. Nga anong na persona naman eh? Nga anong ikatulo naman ng persona? Nga Holy Spirit raman na siya. Di na ito na not essential nga ito ng itong karon. Nga naman, ni ara mga kaigsunan, Acts of the Apostles, year 1911. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Unya, pagka-bright na bagyo na ito, na ito nang pag-ahiskutan ng balaang espiritu sa ang persona. The Holy Spirit, the nature of the Holy Spirit, is a mystery. Men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. So ayaw na ninyong skutawa, ninyong utok mito sa balaang espiritu. Kadili na nato matugkan. Nature is a mystery of the Holy Spirit. And men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Kinsa man lugar ninyo diha nga nakadawat mo o explanation sa Dios may tungod sa balang espiritu nga nag-ingon man si Ellen White, men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Regarding such mysteries, arika ko sa ubos. Regarding such mysteries, which are too deep for human understanding, silence is golden. Regarding such mysteries, og may tungod niya ng mysterious sa kinayahan sa balang espiritu, nga wala gipadayag sa Dios. Hinungdan nga di makaisplikar ang tao na gayon si Ellen White. Hilabihan kalalom sa pagsabot sa tao tungod kay di mangyod nato masabtan ang nature sa balaang espiritu. Nag-ingon si Ellen White mo niyang tambag, silence is golden. Ang paghilom mo'y bulawan nun. Mag-alagad na lang tahanin lang ito magsigig o tingkay anang balang espiritu. Kadi na nato matungkad. Mabitaw nga naglibog mo diha nga nung persona mani, nga espiritu mani, maunay misteryo. Ha? Tanawara. Gihusay na sa iglesia o ang gidawat nila, mutugid sila nga ang Diyos persona, amahan, anak. Pero ang espiritu na yun nila madawat ka persona, nagiraw si Ellen White, persona na na. Di nimo madawat nga persona ang espiritu kay ang atong konsepto. Ang espiritu galutaluta ra na siya. Ha? Wala bukog, wala hunod, mga kaigsunan. Nagayon si Ellen White regarding such mysteries which are too deep for human understanding. Hilabay kalaom nga di matugkad sa pagsabot sa tao. Silence is golden hilom na kadiha. The office is of the Holy Spirit is distinctly specified in the words of Christ. Na siya'y buluhaton, di lang kay omnipresent presence, na siya'y buluhaton. Na? In John 16:8, the Holy Spirit that convicts sin, o saan pagkumbikto, anang impluensya? Ha? So mga kaigsunan karon mutapos na ko. Apadi ko gusto mo tapos nga dili ko mo re-emphasize. Na ako'y re-emphasis. One, God has no corporeal body, but only an assumed body. Mauni ang nakalibog sa uban. Kay gusto gyud nila nga ang lawas sa Dios fixed. Wala say lawas nga kanang fixed. Muna gitawag corporeal body. Kini nga itong lawas, mauna ni. Mauna ni. Dini pwede mo yung hindi ko makita ninyo. Makita yun ko bisa usawon. Dini mahimo. Dini mahimo nga. Mo yung ako mulutaw sa hangin. Dini pwede. Because our body is fixed. Fixed kini. Dependent kini sa law of gravity. No? Dini mulupad mga kaiso nga na law of gravity. Fixed ang itong lawas. Corporeal body, money. Money, ang corporeal body, kini, actually. Di na ni mausab-usab. Apan ang Diyos, walay fixed body. Kaya kung nasa yung fixed body, mga kaigsunan, nagpasabot na siya tungol, na itinay, na ipantog. Ha? Usa pa, na ibaga. Busa, kaya ang Diyos na may baga, di siya pwede makaadto sa laing dapit ng walay hangin. So di na pwede ang Diyos maadtog bulan, kaya ang bulan walay oxygen. Di na makaadto ang Diyos sa Mars, tungod kaya ang Mars walay oxygen. But God has no corporeal body. Pwede makaadto ni sa dapit ng walay oxygen. Nga naman, mo-adjust ang lawas. Muna gitawag, assume body. Ayaw ninyo limitihan ang Diyos nga ibutang ni Moskahon nga din si Kalihok. Unsa buti pasabot sa assumed body karang iyang gisagup nga lawas. Dili permanente. Ang iyang lawas dipindi sa katuyuan ng panginahanglan. Ayaw ninyo pugni. Ayaw ninyo pugni. Ha? Karang balang espiritu, ayaw ninyo pugni ka persona na. Na siya assumed body o gusto siya. Na kay persona siya. Apag kung di siya makita kay espiritu siya, di ta magbuot. Because God has no permanent body. Depende sa panginahanglan. Mabitaw nga ay makita na to, tudlo sa Diyos, likod sa Diyos, no? Tiel sa Diyos, bato nga mao si Kristo, gamay na tingog nga mao ang balang espiritu. Kita mo na iso. So it's on. Mo na ta sa katapusan, magtiwas na ta. Manginaot ko nga unta, din na ni magbalik-balik, apanaghangyo ko kaninyo. Kamong nibiya sa atong iglesia, tungod kay matod pa ninyo, gilimbungan ang atong iglesia, kay kaniadto ang original kuno nga pagtulunan, Tones. Bago lang kuno, giusab sa General Conference, wala ni giusab sa General Conference. Gipaligun lang sa General Conference. Kagikan sa 1846, pero sa 1888, wala tayo istandarte na doktrina mahitungod sa pagka-Diyos, mga kaigsunan. Wala. Kanang fundamental beliefs, later na kana, nagipaligun na. So it's on. Kining ato manggugisgutan karon, mga persona sa pagka-Diyos. Lalong kiniyog din ato matugkad ang misteryoso sa Diyos. Kang atong gihilabtan ang Diyos absconditus. Kay kung ang atong gilalisan ng unta ang bahin sa pagka-Diyos nga gitawag na to, Diyos revelatus, masayang na ito ng lingkuran. Pero kanyang Diyos absconditus, mismo ako. Mabito nga dugay yun ako nag-isgutan kaya di ko gusto mag-isgut kay mismo ako, di ko makatugkad. Di ko makatugkad. Igsoon. Ang akong major is systematic theology. Apan di na ako matugkad ang kalaom sa misteryo sa persona sa Diyos. Di na ito matugkad. Kaya ang ato karong gipanagkabangian mo ang Diyos absconditus. Busa ni ini akong balikon ang akong gingon. Kanang Unitarian or Oneness, nga usara ka persona, aman o anak, usara ka persona. O na kanang Trinity or Tones, nga nga mahanrag yun o ang anak, kway labot ang Espiritu, kaya Espiritu is only an omnipresent influence. O kining Trinity, mga kaigsunan, puros lang ni atong mga banta-banta. Ato laning mga pangagpastanan. Wala inclusive conclusion mga kaigsunan. Wala. Pulos ni banta-banta, tagna-tagna, mga pangagpas. Unitarian or Oneness? Only a guess. Trinity or Tones? Only a guess. Trinity is only a guess. Ano man? It's a mystery. Dili ni pareha sa adlaw ng populay nga mo ihaplan tag 1, 2, 3, 4, 5, 7, mao na na. Ha? Dili ni ingon ani nga doktrina, mga kaigsuran. Pag yung mga kanang, mahugaw ang baboy, dili na ni igsun, na klaro yun kayo. It's not a mystery. Ang panigsun ka ng persona sa pagka-Diyos, ako maluoy ko nga maghangyong kaninyo. Ayaw mo pagsulay, pagtugkad. Labi na sa balang espiritu. Kaya nga si Ellen White, may tungod sa misteryo sa balang espiritu, lalong kining nga dili matugkad sa pagsabot sa tao, ang paghilom mo'y bala anon nga punto igsoon. Busa akong balikon. One is Unitarian. Banta-banta na igsoon, pangagpas na na. Trinity, Tones, pangagpas na po na, banta-banta. Trinity, pangagpas na na, na pastor, pulos na. Kung saan mo na nani, wag yung teka, siguro, paminaro mo. Abanalan ka na ako. O sa atong iglesia ng atong gibarugan, Trinity, alang ka na ako, is the best guess. Bona yung pagkana super pinakaayo nga pagbanta-banta o pangagpas. Nga naman, tungod kay si Ellen G. White, iyang gisuportahan kining baruganan dito sa katapusan ng mga katuigan siyang kinabuhi. Akong balikon, nga nung as Pastor Wendell Serrano sa Ace and His Media Ministry, ni Barug sa Trinity, bisag di na ako matugkat, bisag di kayo na ako masabtan, nibarok ako ni ini nga pagtulunan kay si Ellen G. White. Mauni ang iyang posisyon sa katapusan ng mga katuigan sa iyang kinabuhi. O kini nga posisyon ni Ellen G. White, mao kini ang gisagup sa General Conference nga mao kana ang naana sa atong fundamental beliefs. Mao nang ayaw mo guna-una, unya ako sa may pulos, matod pa sa naminaw sa akong presentation. Nga usbun raman din na sa General Conference. Igsoon. O sa pamayos mo na ito nini. Nga huma naman si Illinois nagingon. Nga ang persona sa Diyos tulo. O gambalang espiritu persona. Ikatulong persona. So, sa pagtapos ako mangingon ka ninyo. To know the persons of God is not our salvation. But Jesus at the cross saves us. Ang pagtugkad sa misteryo may tungod sa persona sa Diyos. Tugkaron ang amahan. Tugkaron ang anak. Labaw na yun nga tugkaron nga tungod sa nang espiritu. Nga nahin mo naman persona nga espiritu mang kana. Nga nung na persona. Igsoon. iyan ang designation, iyan ang responsibilidad. Apan dili buti pasabot na hangin ra na siya nga naglutaw-lutaw. Kanang gitawag Holy Spirit, iyan ang ranggo. Ha? Iyan ang rang, mga kaigsunan. Di nato na matugkad. Apan bisan pa igsunog, di nato matugkad ang persona sa amahan, sa anak, o sa espiritu. Ang pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo sa cross, mo'y makalwas ka nato. To sum it up, sa Trinity na baruganan, usa ka Dios, tulo ka persona. Ato man na yun, Dios bang aman? Dios. Diyos bang anak? Diyos. Diyos bang Espiritu? Diyos. Pila na Diyos? Tulo. Ako ito bago sara. Usa ang Diyos, tulo ang persona. So mga kaigsunan, ani ang sumari. Ang amahan, dili mao ang anak. Og ang anak, dili mao ang Espiritu. Og ang Espiritu, dili mao ang amahan. Apan ang amahan, Diyos. Ang anak, Diyos. Ang balang espiritu, Diyos. Unsa man ang usa, ang pagka-Diyos, mo'y usa. Ang pagka-Diyos, mo'y usa. Apat ang persona, tulo. Amahan, anak, ug espiritu. Kanunay na itong ibalik-balik ng mga illustration. Usa ka gobyerno sa Pilipinas, usa region. Pero pila ka sanga, tulo. Legislative, mo ng Kongreso ug Senado. Ha? Executive, mo ng Office Presidente nga mao'y mo implementar sa balaod nga gibuhat sa Kongreso. Dayon, unsa pa? Judiciary, Supreme Court ug ang mga huwis, mga kaigsoon, mo ni mo interpretar sa balaod. Tanaw ra igsoon. Usa ka gobyerno pero wa magkarambula. Ang tigbuhat og balaod, Kongreso ug Senado. Ang tig-implementar sa balaod, ang opisina sa presidente. Mga, ang mga kapulisan, army ug uban pa naa sa ilalom sa presidente. Ukon niya, kay nagkarambula man ang mga tao, unsang balaod, niya ang judisyari, hukmanan, nga mao ang interpretar sa balaod. Natulo ba ang gobyerno tungod ni ining legislative? Ha? Dayon executive o judicial, natulo ba ang gobyerno? Wala. Usara ang gobyerno. Unsa man gobyerno? Republic of the Philippines. Usara ang gobyerno. Apan tulo ka branches. Tungod ba lang kay naay judiciary nga usa? Dunay legislative nga usa? Dunay executive nga usa? Nahimo bang tulo ang gobyerno? Never. Wala. Wala mga kaigsoonan. So niini maong diagram igsoon, ang Diyos mo'y naas tunga usa. Di na ta magdebate o usara ang Diyos. Apan kining Diyos nga maong gahom, nga super nga gamhanan, dunay responsibilidad at gihatag sa amahan. Dunay responsibilidad at gihatag sa anak. Dunay responsibilidad na gihatag sa anak. O kining tulo are united sa katuyuan, usara ang ilang character, usara ang ilang nature, o gusa lang ilang purpose, o gusa ang ilang gugma. Manginaut ko nga kinina ka pa, tinaon na ka nato mga kaisunan. Akong balik ko na ko si Ellen White, the mysteries of the Holy Spirit is too deep for the understanding of human understanding. Silence is golden. Maghilom na lang ta diha. Muhapa ta sa atubangan ni Ginusos. Kaya diha mo'y atong kaluwasan ang iyang kamatayon. Dili nato matugkan ang misteryo sa Diyos bisan tuan nata sa eternidad. Magpabilin ang misteryo sa Diyos mga kaigsoonan. Kaya akong balik ko ng ginaingon. If man can fully understand God, he ceases to be God. Kaya kung ang tao matugkan na yun, sa kinatibukan sa pagsabot sa tao, kung ang Diyos matugkad yun, sa kinatibukan sa panghuna sa tao, mundang na si pagka-Diyos, kaya di na siya labaw ka nato. Huwag akong kutloon sa pagtapos, ang usa ka Latin na sinultian, which I believe it was written by Martin Luther, if I am not mistaken. Finitum non possit capire infinitum. The finite, kita mga tawhanon, finite, cannot fully understand the infinite. Dili gyud makasabot sa kinatibukan niya nang walay sinugdanan o walay katapusan. Finitum non possit capere infinitum. The finite cannot fully understand the infinite. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos nga gugma, turo kagahom ang nagunit ni inyong universo, Amahan, Anak, o Espiritu. Dine namo matugkan ang inyong pagkatulong na persona. Mubo kayong among pagsagot. Apan among sagupon ang itambag sa imong magsusulat nga sa Ellen G. White nga nag-ingon ng pagtugkad sa misteryo sa balang Espiritu, lalum na dili masabtan sa tao busa ang paghilom bulawan. O Diyos, maghilom kami mahitungod sa inyo imong misteryo. O balang Espiritu, dugangi kami sa pagkasabot sa imong ministry sa among kinabuhi. Nga among batiyon na dili lamang ikaw usa ka omnipresent presence apang persona gayon na puyo sa among kinabuhi. Salamat kay ikaw na tubag sa among pagkampo sa ngalan ni Jesus Maluluwas. Amen.
1: Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio. You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

0: Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesu Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: Kini ang Hope Radio Tanggog 103.7 FM.

Katon sa balaang Espiritu. When introducing the Holy Spirit, Christ called him another parakletos, a Greek word which means helper, laing katabang, comforter, counselor. Ang meaning sa word nga parakletos, mutabang kanimo sa panahon sa imong pagpanginahanglan. Mo humpay sa kasubanan nga gihambin sa imong kasing-kasing. Muumol sa imong hunahuna sa talambagan nga maayo ug ikaayo ug muhimo sa buluhaton sa paglaban kanimo ingon nga ikaw karon sa naa sa hukmanan ni Kristo. Imo siyang manlalaban maunay mga buluhaton sa balang Espiritu. Ang Parakletos, he is our helper, he is our comforter, he is our counselor, he is our intercessor, he is our mediator, he is our advocate. Meaning, wala na'y devil nga maka-condemn kanimo, bisan pag iyang itulisokon ikaw, ingon ana ka, daotan ka. But when the Holy Spirit is there, the Holy Spirit will stand on your behalf. The Parakletos, mediator, advocate. He assists every single believer as intercessor, mediator, and helper. Christ presents us to God and reveals God to us. Similarly, the Spirit guides us to Christ and manifests Christ's grace to us. This explains why the Spirit is called the Spirit of Grace. Espiritu sa Gracia, sama sa imong mabasa sa Hebrewanon, Jesus, versikulo 29. One of His greatest contribution is the application of Christ's redeeming grace to His people. Munang ginganlan siya o the Spirit of Grace. Siya ang naghatag sa madagayaon nga grasya, kanang grasya God sumala sa gidefine sa Bible, ang kaluoy o pabor kana sa Dios nga dili gidunta ka deserving ana apan gihatag niya kanimo nga libro bisan pag dili ka takos, libre. Bisang pagdili ka takos. 1 Corinto 15, versikulo 10 kana. Now, the Holy Spirit also brings the truth of Christ into our minds and hearts. Christ called the Holy Spirit the Spirit of Truth. Gingan lang siya, ang Espiritus kamatuoran, Juan 14, 17, Juan 15, 26, o Juan 16, 13. Ang iyang function, balang Espiritu, include bringing to you remembrance all things that I have said to you. Meaning, ang butang sa pagpahinumdum kanimo, unsay nasayra na nimo kaniadto nga pulong sa Dios. Siya ang mulabas ni anak sa imong hunahuna. Kay kinigong tao, mga igsuon, ang tindinsya gyud sa tao mahikalimot. Labi na gyud kung nag-atubang siya sa tintasyon nga hilabihan ka-attractive para niya nga ang builo sa udyok sa iyang mga unod. Muyield gyud sa temptation. Ang Holy Spirit, through your conscience, will remind you what God wants you to do. This is an amazing activity on the part of the Holy Spirit. And He will guide us into all truth. Pahinumduman ta niya, mga kaigsuonan. Unsa ang kamatuoran, aron dili ta may kalimot. Now, the mission of the Holy Spirit, aside from guiding us into all truth, also brings the presence of Christ. Not only does He bring the message about Christ, He brings the very presence of Christ into our lives. Munang kanang Galatians 2:20 nga niingon si Jesus Christ, niingon si Paul, "It's no longer I that lives, but Christ living in me. Now, dili na ako ang nabuhi sa sulod ni ining lawasa, si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako." Ang tao gud nga masudlan na sa balang Espiritu. Gipasulod na niya si Kristo sa iyang kasing-kasing. Unsa siya kaniadto, dili na siya maukaron. Nahinumdum ko sa usa ka tawo nga maton bitaw sa ilang dapit. Ultimo bata ang iyan sugoon. Kung bata ang iyan sugoon, ingnon nga pangayog bino dito anang tindahan. Pag sulti ana niya sa bata, pangayog bino, muadto na ng bata sa tindahan. Mugamit ras iyang ngalan, muingon pag sulti, sik, inchik, tag-iyas tindahan. Nangayo si boss, duha lang kuno ka butilya sa beer. Wala insik nga makabalibad, nga maton siya. Siya mo'y butangiro anang lugar at tinahod siya sa tanambugoy anang dapita. Naunsa man ang mga panahon ni Abot, mga igsoon, na minaw siya gwali sa pulong sa Diyos, na kumbirtir man siya.
nausab ang iyang kinabuhi. Kaniadto ang iyang ginabitbit baso o galon o butilya. Karon ang iyang ginabitbit Biblia. O sa kabuntag Sabado, samtang siya paingon sa simbahan, nakitaan siya sa iyang mga higala. Ang karaan niyang kainumay sa una, napulos niya mga itoy-itoy sa una. Ina siya, bay, hapit sa diribay. Ingon siya, bay, ibalo na mo. Nung alaw na sa ako, wala na ko anak karun. Apan ingon man ang iyang mga higala. Siya ro, ugnaa kay nakit ang maayo niya, dili po di ay minimubahinan, pasagdan lang di ay minimu. Nakahuna-una siya, tama no, nausab ko. Nakumbirtir ko, nagalagan na ko sa Ginoo, kauban ko na sila sa palahubog. Karoon nag-ingon nga, dili di ko ninyo bahinan. So nihapit siya. Paghapit niya dito kay naaman lagi ang ginalun nga tuba ug ang mga baso ni andar namang gudagilang pagkahubog. Ingon ang usa nga, gibautismuhan namang gaza inyong pastor, amo sa kang bautismuhan ron. Unsa ba nga pag-ingon, amo sa kang bautismuhan karon gibubuan man ang iyang ulo sa bahal. Nakabarong na humod ang iyang Biblia. Abi ninyo ang iyang gibati, mga higala. Nangagot ang iyahang apapangig, nanggahi. Nimbati siyang nanghugot ang iyang mga kamot, ug milingin ang iyang kinumo. Nanggahi ang iyang bitiis, ingon siya, unsang gibuhat sa mga tao sa ako, paningkahan ko raman ni sa una. Ilaning nahimo sa ako karon, nahinumdum siya, iya raman ng mga itoy-itoy sa una. Mutuo manigon siya yung so, karon gibautismuhan naman siya bahal. Apa na hinumdum siya, kung manumbag siya, higin yung mga kabig ni mga tawana. Gipugna niya ang iyang kaugalingon sa pagpanghugot sa iyang bukton o paglingin siyang kinumo o pagpanggahi siyang apapangig. Nipiyong siya o sa daklit, militok siya o usa ka ampo ng murag tirigrama. Hinumdum mo atong RCPI kaniadto. So wala pa ni atong cellphone karon ang telegrama pa man sa una na ay panahon nga kung Valentine's Day, kung Christmas, magpadala ka sa imong hinigugma, muadto lang ka sa RCPI office ug moingon ka, ipada sa akong sweetheart ang code number 14. Code number 14, mura na, ipislit na, aron di na daghang tut. Irang ipislit ang code number 14, i-deliver ka na dito speakers nga siya, padalhan pag flower, i-deliver ang flower uban sa phrase nga naa sa code number 14, ihatag sa imong gipadalhan nga inigugma. Ni anang panahon na naghunahuna siya, ug muampo pa siya, sa niyang gibubuha na siya sa bahal. Mataon-taoran pa. O niya, usang pipa si Ginoo, tabangi ko, wala na mga igsoon, dili na mahimo kay hugot na iyang kamutlingin na iyang kinumo, gahe lang iyang papangig. Kay nanginit ang iyang dalunggan sa gibubuan siya sa pugnaong bahal, nabasa ang iyang barong, nahumud ang iyang Bible. Ni anang panahon na ang insigida niyang nalitok. 1 Corinto 10:13. Mura na iyang gisulti. 1 Corinto 10:13. Abi ninyo kung saan ang pinulungan? Saad na sa Ginoo. Kaninyo walay makaabot nga pagsulay labaw sa inyong maarangan. Kung maabtan ka mong pasulay, ang Ginoo magtagana kaninyog lutsanan sa paglikay nga dili ka mo mapukan. Muna'y 1 Corinthians 10:13, dili naman na niya malitok ang balang Espiritu ni Impris kaniya. I-quote na lang ang text, sultihi ang Ginoo, the Holy Spirit, help him. And before he can move his body, and before he can do any act, nakabati siya tingog, bug. Pagkabati niya, tingog nga bug. Abi niya, nilihok niya ang kamot, nanipa na ba yung tilo? Waman siya malihok. Apan sa iyahang pagbuklat siya ang mata, nakita niya ang iyang barkada kaniadto nga nagbubo sa tuba, nga dito nas ubos, natumba. Og ang ilang mayor, nga nagtamak ni ini, og mitawag sa isa kapulis, pusasin ni. Uy, batasan ni matawa na kayang iyang mayor, iyang maninoy niyas kasal, na ay tao nga nagreporma na, nahibaw na mong di na mo-inom karon, nahibaw na mong Biblia na nang iyang bitbiton, dili na ang galon, di na ang butilya, di na ang baso, inyo noong yaga-yagan, prisuhan eh. Mga kaigsuunan, tinuod ang gisaad sa Ginoo. Wa siya maabtig pagsulay, nguway gitagana ang Ginoo, ngalutsanan sa paglikay. What we are trying to drive out to you is, when the Holy Spirit already possesses a person, he's a changed person. Not only does he bring the message about Christ, he brings the very presence of Christ into that person. Just as it is through the Spirit that both the Father and the Son make believers their home. Ang
lawas sa tao mo'y puloy-anan sa Diyos. So the only way believers can abide in Christ is through the Spirit. Muna'y sample sa akong ipakita kaninyo karon sa usa ka istorya sa taong bugoy kaniadto sa ilang dapit apan karon nausab na siya. By the way, the rest of the story, nagsugilon nga duha sa iyang mga barkada nga niatong panahuna, may bautismo kaniya sa bahal sa iyang ulo. Nadalaran niya sa kamatuuran and they were serving the Lord. The Spirit of God won. Now, He guides the Holy Spirit, again, works to guide the work of the church, the operation of the church. Since the Holy Spirit brings the very presence of Christ, He is the true vicar of Christ on earth. Siya, mo'y presensya gyud ni Kristo, diha sa sulod sa imong lawas, diha sa inyong pamilya, ug sa sulod sa inyong iglesia. As the abiding center of authority in matters of faith and doctrine, the ways in which He leads the church accord fully with the Bible. Munang ang kaigsuunan nga naagyod ang balang Espiritu sa ilang taliwala, magkasinabtanay gina sila mga kaigsuunan. Nga naman, because the Holy Spirit binds them together with the same purpose, the same motive. Munang kining kalaki gud noro diri pananglitan kining atong political world, dili ko ganahan. Nganong dili ko ganahan? Kay matud pa nila, ang bugtong kunong paagi nga healthy ang atong demokrasya, mao nga dunay pangulo nga naay plano ug dunay party nga naay plano, duna poy oposisyon nga sigig upos kaniya. Munang matud pa nila, sa political world aron kuno mahimong healthy ang demokrasya, ligon ang oposisyon. Apan unsa may trabaho sa oposisyon? Bisang unsang maayong plano sa partido, ruling party, i-oppose ka na niya. Higala, para nako, in God's movement in His church, we do not need opposers. We need people who cooperates. We need people who support the program. We need people who wanted to be one in purpose with the motive and mission of the church. And it is the work of the Holy Spirit to do that kind of control inside the church. He leads the church accordingly, fully in line with the Bible. Now, the Holy Spirit also equips the church with special gifts. Mabasahan nimo sa Ephesians chapter 4, sa 1 Corinthians chapter 12, og sa Romans chapter 12, ang spiritual gifts. Spiritual gifts, gitawag na siya spiritual gifts kay mga hiyas ug mga gasa kana sa mga sakop sa iglesia. Sa Bible, gud gitandi ni Paul ang church as a body with many parts. Apan ang different parts of the body, they are harmoniously doing their activities in such a way that they build up the body. They build up the church. That's the same, that's the work of the Holy Spirit. Siya'y naghatag sa lain-laing hiyas, siya'y naghatag sa lain-laing gasa, apan ang tuyo sa maong gasa, mao ang pagpalig-on sa buhat sa iglesia, ang pagpalig-on sa ministeryo, kay mauna ang function sa church, and it is the Holy Spirit who affords those gifts so that the church can function very effectively. In the Old Testament times, the Spirit of the Lord came upon individuals, giving them extraordinary powers. But in the early church as well, it was through the Holy Spirit that Christ bestowed His gifts on the church. That's why we have forwarded the work this way. Nganong naingon ini kakusog ang buluhaton sa Ginoo? Because the Spirit guides the church. Now, He fills the hearts of believers. The infilling of the Holy Spirit, transforming us into the image of God, continues the work of sanctification begun at the new birth. Meaning, sa dihang nakabig ka, gibag-o sa Dios ang imong kinabuhi, pinaagis gahom sa Espiritu nga maoy nagagahom sa kahiladman nimo. Og magapadayon ka sa pagtubo, espirituhanon ang mga tao na sa imong palibot, makaingon yun na usab gining tawhana. Og by the way, mauna ang paagi nga ang imong influensya makahagit sab sa kaikag sa imong mga kaubanan sa pamilya. Bana baka nimo, anak baka nimo, ginikanan baka nimo, kaparintihan baka nimo, sa diyang nausab ka, nag-agi ka nagkakumbirter, ang kinabuhi nimo nga bag-o nga gigaman sa Espiritu, makita sa ubang tao, ug makapaikag kanila, nga buot silang magpakisayod, unsa may nakapausab nimo. And finally, brothers and sisters, He fills the hearts of the believers. The Spirit is vital
All of the changes Jesus Christ effects in us come through the ministry of the third person of the Godhead, the Holy Spirit. As believers, we should be constantly aware that without the Spirit, we can accomplish nothing. But with the Spirit of God, all things that we desire to do, all things that we desire to acquire, they are within our capacity to reach, because the Holy Spirit is dwelling in our hearts and living in our lives. I invite you, allow the Holy Spirit to come into your heart, into your mind. Let Him rule over you. Panahon nga ikaw nang inahanglan sa pagpahinomdom, dili gid siya mubiya nimo, siya ang mapahinomdom nimo. Gani ko nangita kas kamatuoran, siya ang mugiya nimo, because that's part of the work of the Holy Spirit, guides you into all truth. Ang pagbutang lang diha sa imong kasing-kasing ni anang feeling of hungering and thirsting for the Word, that's the Spirit planting that kind of feeling in you, hungering and thirsting for the Word. Ug hagiton ko kamo, we are going on with that exposition of the guidance of the Holy Spirit in our lives through our study, as we present to you what we believe and teach, the teachings of the Bible, we call the fundamental beliefs. We have done our fifth in our 28 fundamental beliefs. May God's blessing be upon you, and I look forward to joining with you again tomorrow in our fundamental beliefs number 6, ang beginning sa second subtopic sa atong 6 subtopics sa fundamental beliefs. Na humana to ang doctrine of God. Tomorrow, we will study the doctrine of man. We will begin with fundamental beliefs number 6, the creation of man. God's blessing be upon you all. Let us now give our meditative hearts again as we listen to the gentleman singing our theme song, Jesus Still the Answer.

0: A knowledge of God is the true foundation of all true education and of all true service. It is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Isa na naman pong bagong taon para po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, simulan po natin ang programa sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat sa bagong taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Ama sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin ng mga reminders upang kami po ay mag-ingat ng amin pong katawan. And we pray Father for all the viewers, for all the subscribers of Kaalamang Pangkalusugan. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin Ama na makasunod sa inyo pong mga alatuntunin. Salamat po ng marami sa mga pagpapala at mga biyaya Panginoon na pinagkakaloob niyo po sa amin, especially Panginoon ang 8 loss of health. And we pray, Father, that you guide us as we go through another year, Father God, to serve you and to follow you. Thank you so much, Lord God, for everything. All this we ask in Christ's holy name, we pray. Amen. Sa atin pong mga manonood, sa pasimula po natin ngayon ay nais po naming batiin ang atin pong mga kaibigan na naka-tune in sa atin pong Hope Channel Television via G sa Channel 37. Malakas po tayong napapanood dyan sa lugar ng Kabikulan, lalo na dyan sa Mayburias Island, Masbate at lahat ng lugar dyan sa Visayas at Mindanao. At malakas rin po, ganun din po sa atin pong AWR 360 radio station sa buong Kapuluan. And also our friends all around the world, Dok, alam mo, from Australia, from Finland, from Middle East, ang dami nating mga kaibigan na nagpapabati dyan sa atin pong mga manonood. Kaya sobra-sobra po ang amin pong pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik po ng Kaalamang Pangkalusugan. Dok, kumusta po kayo?
1: Okay naman. Yeah.
0: Okay, kamusta naman, Dok, ang bagong taon?
1: Yeah, very ano talaga, yung isang napaka laking mitiin ito na itong bagong taong ito, panibagong gawain, sigla, at yung paano natin lalo nang mapalawak itong yung mensahe ng pangkalusugan.
0: Yes, alam mo Doc, ang isang bagay na talagang excitedan ko. I'm so excited because naalala mo Doc yung ating challenge sa ating dalawa. Kasi ang ating mga manonood nung December po mga kaibigan, nagkaroon kami ng challenge ni Doc. Pero 3-month challenge 'yon. Nag-start kami nung December at mag-e-end 'yon ng February Doc. Sa aming dalawa kailangan very youthful yung aming mga yung aming mga itsura. Kaya paghandaan niyo po 'yan mga kaibigan ngayong darating na February. And if you want to join us, mag-send po kayo ng inyong pong mga pictures ng yung 3-month challenge po na talagang tingnan natin kung youthful pa din ang ating
1: pong
0: mga itsura.
1: Yung sikreto ng youthful, tinishare na nga natin eh. Mm-hmm. Ito yung intermittent eh, yung nilagay ni Ellen G. White dito galing sa Panginoon na for 40 years, twice a day siyang kumakain.
0: Yes.
1: Just imagine 2,000% yung increase ng human growth hormone.
0: Grabe, di ba do?
1: Magkakaroon ka ng activeness ng metabolism, yung immune system mo talagang very strong.
0: Mm-hmm.
1: At lahat ng organ mo talagang magiging active. Kaya doon sa mga naghahanap ng tatlong buwang challenge, eh ang challenge yung hapunan.
0: Totoo, di ba?
1: Eh, madami naman nakakaalam nito eh. Kaya lang, hindi na-appreciate masyado ito nung araw. Dahil gawa nga nung hindi masyadong nabibigyan ng focus yung area ng pangkalusugan. Kaya naririto tayo ngayon para Masagasaan.
0: Naku, ang sakit naman nun, Dok. No, talaga, totoo
1: natin.
0: Yun.
1: Hindi naman natin pwede itago ito.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ito ay kayamanan na regalo sa lahat ng tao.
0: Totoo.
1: Kung ayaw nila, di, at least nagawa natin yung part natin.
0: Mm-hmm. Naibahagi natin sa kanila.
1: At kung hindi naman nila kaya, manahimik ka. Bakit? Pinag-uusapan lang naman natin dito, realidad eh.
0: Yes.
1: Sarami pa naman nagkakasakit. Saka ang siyensya ngayon, sila na nagpapatunay.
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong ibabahagi tungkol dun sa mga sanggol na bata, na kambal.
0: Eh, yung diferensya ng kinakain nila?
1: Yung isa, pinakain ng hindi natural, o flesh. Yung isa, pinakain. Ibang-iba yung vegetarian.
0: No. Ayan.
1: Kaya sabi nga nila, nabivindicate na ngayon yung mensahe natin. Na ito lang naman talaga natin, yung mithiin. Na pag ang saan tayo matutong kumain ng tama, ang karamdaman na hindi magkakaroon ng puwang sa buhay ng mga anak ng Diyos.
0: Totoo yun.
1: Kasi ang sakit, bunga ng hindi pagsunod.
0: Yes, disobedience talaga, Dok, ano?
1: Yeah.
0: Alam mo, Dok, ang ganda nung pasimula natin, no? Kasi sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin itong mga challenge. Why? Kasi nitong mga nakaraang linggo po, nitong nakaraang taon, pinag-uusapan din po talaga natin itong mga kinakain natin. Lalo na, Dok, itong mga hinanda natin, yung mga nakaraang holiday, di ba, sa atin pong mga manonood. Lalo na dun sa mga nagse-celebrate po ng atin pong holiday season. At alam nyo po ba, mga kaibigan, ang dami pong mga katanungan talaga hanggang dinumog tayo, Dok, ng mga katanungan. Kasi nga naman, ang dami pong mga naapektuhan. Alam mo, recently talaga, Dok, nagulat ako. Pagpasok pa lamang ng bagong taon, meron na agad nakipag-usap sa akin. Ano, Sister Gladys, sumasakit ang ano ko, ang braso ko. Sister Gladys, sumasakit ang ganito ko, may gumuguhit dito sa likod ng tenga ko, dito sa may liig ko sumasakit. Tapos yung puso ko parang tumitigas. Alam mo yun, parang sabi ko, Dok, nako, mahirap 'to kasi mukhang aatakihin na sa puso. At yun po ay dahil saan? Dahil sa atin po mga kinakain. Kaya Dok, simulan na natin.
1: Kaya actually ang pagkain kasi ito talagang numero unong atake ng kahawa eh. Dito
0: yes.
1: Tayo dadalhin eh kasi ito yung araw-araw ginagawa natin eh. Kaya pag hindi ka naging careful, kaya nga kay Ellen G. White, yung sa Healthful Living, ang sabi nito, diet question deserve careful study. A reform in eating would be a saving expense and labor. The diet affects both physical and moral health. Kaya yung point natin dito, yung pagkain, ay merong bahagi tungkol dito sa ating kalusugan, no, physical, at sa ating moral na pangkalusugan. Eh, ayaw ng kaaway, na-improve natin ang pagkain kasi konektado lahat ito eh. Kaya nga sa aklat ng Council on Diet, nakalagay eh, diet and spirituality.
0: Mm-hmm.
1: The relations of diet into moral. Kaya kung ating titingnan, ating pag-aaralan talaga, ayaw ng kaaway talaga na maintindihan natin itong kahalagahan na dapat kumakain ka by principles. Kumakain ka dahil alam mo, yung bagay na ginagawa mo, na mini-maintain mo yung gift na regalo ng kalusugan sa tao. At hindi naman mangyayari ito kung walang edukasyon.
0: Yes.
1: Kaya kung tayo magbibigay ng mensahe, gawin natin talagang informative and at the same time, maintindihan nila yung reason. Kasi kung di mo alam yung reason kung bakit dapat mong baguhin yung pagkain mo, ang mangyayari sa'yo, parang binabaliwala mo yung regalo ng binigay ng Panginoon sa tao.
0: Amen. Thank you so much, Dok. Alam mo, Dok, gusto ko tuloy ulitin no, sa atin pong mga manonood, kung kakabukas nyo lamang po ng inyo pong telebisyon, kung kaka-open nyo lamang po ng inyong Facebook or ng YouTube channel nyo po, ay inyo pong buksan if you have your electronic gadget sa inyo or mag-take notes po kayo, ang nakalagay po sa The Ministry of Healing ang atin pong pasimula. A knowledge of God is the foundation of all true education and of all true service, and it is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. So, in connection, doon sa binasa mo, Dok, sa chapter 18, di ba? Na talagang yung totoong edukasyon, malalaman natin yun kapag bumalik tayo doon sa ano, sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi siya ang may akda sa atin, siya ang nag-create sa atin, at alam niya kung paano tayo, ano, iingatan, kung paano natin dapat ingatan ang ating pong mga katawan.
1: Kaya pag sinabing pagbabago ng pangkalusugan, maraming upos dyan.
0: Yes.
1: Yung word kasing reform sa English, parabang very ano yan eh. Intriguing or
0: yes.
1: Something na parang masakit pakiramdam ang
0: pakinig sa iba.
1: Nararamdaman. Pero sa totoo lang, yung pagbabago ay galing sa Panginoon to. Dahil paano mo i-improvein yung buhay mo kung hindi mo babaguhin yung maling nakasanayan mo. Kaya habang binabasa ko itong chapter at page 32 ng Councils on Diet and Food, sinabi rito, unready for the loud cry. Preparation for the refreshing, latterine. Pinag-uusapan natin, pag sinabing unready for the loud cry, ito yung pitong salot eh, bago dumating yung pitong salot, dapat ready ka na, hindi ka tabla ng pitong salot.
0: Yes. So kailangan natin ihanda yung sarili natin.
1: Kanino sinabi yung unready for the loud cry? Hindi ba tayo ito? Ano yung loud cry? Ito yung outpouring ng Holy Spirit na yung tatanggap ng huling ulan, sila yung magre-represent ng mga anak ng Panginoon na magbibigay ng pabalita sa sandibutan. Kaya napakahalaga na maintindihan natin. Tapos yung preparation for the refreshing or the latterine. Kaya kung babasahin natin 32-33, malinaw na sinabi ng ating propetisa rito, ang sabi, The failure to follow sound principles has marred the history of God's people. There has been a continual backsliding in health reform. But sinabing backslider, kasi dati okay. Nag-debate. And as a result, God is dishonored by a great lack of spirituality. Barriers had been erected which would never have been seen that God's people walk in the light. Kanino ina-address ito?
0: Sa atin.
1: Ngayon, ang tanong, tatanggap ka ba ng latrin kung backslider ka?
0: Hindi doon.
1: Sila na lang bumasa kasi mahaba eh. So, ang pinapoint ko rito, pwede bang sasabi, council lang yan? Eh, kaya nga ito inilagay, may purpose to.
0: Yes.
1: Kaya nga napakalaga, kaya ang sabi nga eh, the diet affects both physical and moral health. Kaya doon sa aklat ng Adventism 252, meron akong magandang naalala ron. Our diet has something to do with our mind and in our disposition.
0: Yes.
1: And dito naman sa character natin. Kaya pinag-uusapan natin dito sa diet and spirituality, ang pagkain ay may epekto sa pagbabago ng puso at isip ng tao.
0: Totoo.
1: Kaya may pagkain nakakabait eh. At may pagkain nakakasungit. At may pagkain nakapagpapasakit. At may pagkain namang nakapagpapalusog ng katawan. Kaya kung hindi natin alam, i-differentiate yan, lugi tayo dyan. Kaya kung ating titignan, yung ating katawan, kaya habang naalala ko nga ito, siguro maganda, New Year naman, wala namang masamang magpaalalahanan.
0: Yes, magtapikan po tayo sa ating pong mga manong.
1: Ang sabi nito, anything which taken into the stomach, 181, healthful living, converted into blood, become part of the being.
0: Lahat ng pinapasok natin sa tiyan ay nagiging parte ng ating katawan.
1: Nagiging dugo.
0: Nagiging dugo.
1: At nagiging part mo.
0: Oo.
1: At part ko.
0: Yes, yun na yun.
1: Eh yun kung kinakain mo yung animals, ano ka?
0: Yun ka.
1: Kasi sabi nito, anything which taken into the stomach and converted into blood, become a part of the being. Kaya sabi nga rito,
0: yun ay dumadaloy sa katawan.
1: Sa 489, sa 389, ang sabi rito, inuulit ko lang kasi New Year eh, paalala gamot.
0: Yes. Sa taong...
1: Sa taong ayaw mag-vegetarian.
0: Ayan.
1: Ha? Ang sabi rito, maganda ito eh, pang remind lang. Kasi talagang kuminsan sabi nga eh, ang trabaho natin to remind.
0: Kasi kahit din tayo, Dok, di ba, nire-remind tayo
1: okay sa atin pong mga manood. Kailangan talaga ipaalalahanan. A meat diet changes the disposition and strengthen animalism. We are composed of what we eat. And eating much flesh will diminish intellectual activity. We are composed of what we eat. So, pag kumakain ka ng animal product, eh sabi ito, we are composed of what we eat. Kung ano kinakain mo, pinapasok mo sa sikmura mo, yun ang magiging dugo mo. At yung dugo mo, magiging katawan mo.
0: Yes.
1: O magiging... Kaya hindi ba sa DNA? Pag kumain ka ng hindi tama, nasisira yung DNA. Kasi ang laman ng DNA, ulitin ko uli, amino acid, minerals and polysaccharide. At ang ating katawan, 50% fats and 50% protein, 80% water. Kaya kung titingnan natin itong mga bahagi na ito na natuklasan ng siyensya, pag ang kinain mong pagkain ay denatured, na nanggaling sa animal material, yung DNA mo, yun yung i-represent ang katawan mo. Ito yung nakakasakit. Kaya marami nagkakaroon ng diabetes, hypertension, and so on. Pero ang good news, pag yung DNA mo ay napalitan mo ng bago, nagpapalitan dugo ng tao.
0: Amen.
1: Hindi nasakitin siya.
0: Yes.
1: Pag naka 3 months ka, iba ng dugo mo, 6 months, iba tissue mo, after 1 year, yung organ mo, healthy na.
0: Amen.
1: Kaya ang tamang pagpapagaling, na lagi kong binibigyan ng daan, there is no such overnight. Kahit nga yung pagpapayaman eh, walang instant.
0: Totoo.
1: Maglimat tumama ka sa loto eh, bihira naman
0: instant
1: yan.
0: Instant yun.
1: Ibig sabihin ng pagpapaasento, you really have to work hard.
0: Yes.
1: At kailangan mo ng patience. Sacrifice.
0: Long suffering.
1: And discipline.
0: Totoo do.
1: Focus. Ganun din ang pangkalusugan. Nalaman ko yan nung ako'y naghahanap buhay. Kailan may focus ka? Teka, kano magiging pera ko within 3 years, 4 years, sa pag tumabarbaho ko ng todo-todo? Kinukwenta ko yan.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung gagamitin ko pang negosyo.
0: Uh-huh.
1: Tinutukan ko.
0: Mm-hmm.
1: At habang kumikita ka, take advantage ka.
0: Yes.

0: At huwag mong galawin, ipunin mo muna. Hindi magyayabang ka kaagad.
1: Totoo.
0: Hindi ka pa talaga solid, pumaporma ka na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nangyari, nauna yung forma.
1: Yun lang.
0: Ganun din naman sa ating kalusugan. Pag wala kang tinatawag na hard work at wala kang patience, for example, alam mo na ang exercise ay isa sa pinakamagandang pang-reverse ng edad at pang-regulate lahat ng metabolism, ng digestive system, and so on, panglinis ng dugo, ipapawis mo yung acid na yan. Eh, ayaw mo mag-exercise. Ayaw mo ng hard work.
1: Eh, wala.
0: Kaya pag nakakita ko ng mga pit na mga kalalakihan na talagang ganda ng katawan, hindi yan nakuha ng overnight. They work very hard.
1: Yes.
0: I've been there.
1: Oo.
0: Kaya huwag tayong masyadong maniniwala dun sa okay lang. Anong okay
1: tama
0: lang?
1: Tama na to.
0: May part tayong gagampanan.
1: Yes. Kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay, kailangan paghirapan.
0: You really have to work hard.
1: Yes.
0: Walang makukuha mong isang bagay na nagano lang kadali.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung pinopoint na ibig kong binibigyan ng daan. Kaya sabi nga, kung gusto mong lumusog, gawin mo yung part mo.
1: Totoo.
0: May nakalagay naman na guidelines, 8 laws of health.
1: Yes, ang dali-dali, new start.
0: Oo. Pag sinabi yung tulog na maaga,
1: hindi madaling araw.
0: Huwag naman yung alas 12 na.
1: Totoo din, yung parang 1 hour before mag 1 a.m., di ba?
0: Mahirap pa magpahinga. Yan nga yung gift sa atin. Kaya nga binagay yung araw para matulog ka. Na mara magtrabaho ka.
1: Totoo.
0: And then pagdating ng gabi, matulog ka na.
1: Mm-hmm. Ayan, totoo yan. Alam mo, Doc, saying that sa atin pong mga manonood, kung meron po kayo mga katanungan, mga prayer requests, or meron po kayo mga suggested topics, ay isend nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong mabasa at bigyan po ng pansin na maging topic po natin at mapanalangin po namin kayo dito po sa atin pong programa. Alam nyo po sa atin pong mga manonood, gusto lamang din po namin na bigyan po ng pansin, ito pong nakasulat sa Councils on Diet and Foods, na binibigyan din ng pansin talaga ni Doc, kasi ito talaga yung tumulong sa kanya, sa buong family niya, at nakapag, ano yung Doc, yung parang nakapag bigay sa'yo ng motivation talaga, ito yung drive
0: ito
1: mo.
0: Ito health kasi yes. Nung nasa Amerika kasi kami, siyempre, talagang focus ko nun, alam mo na, nangangarap lahat tayo, mabili natin yung gusto.
1: Yes.
0: Eh, nagkasakit yung misis ko.
1: Mm-hmm.
0: Doon sa time na umasenso, doon namin na-realize na money cannot
1: buy anything.
0: Buy health.
1: Yes.
0: Pag mali ang pagkain mo, gagastusin mo lang din yan.
1: Totoo.
0: Maubos lahat yung naipon mo.
1: Mm-hmm.
0: At nung ang misis ko gumaling sa pagsunod, sa aklat na ito, at sa mga libro pang iba na natutunan ko, ang sabi ko sa sarili ko, maraming mga taong kailangang maabot at mapaliwanagan na ang pagkakasakit pala ay bunga ng walang pamantayan, ng 8 laws of health, walang puwang sa puso ng mga tao sa sanlibutan dahil hindi nila alam.
1: Totoo yan.
0: Hindi lahat ng tao sa buong mundo ay merong gininto ang katotohanan at ibinigay sa Seventh-day Adventist yan.
1: Amen.
0: Ang pinagtatatako, nasa atin yung kayamanan na ginto, na regalo ng Panginoon sa tao. Bakit hindi natin ibahagi itong gintong liwanag na yan?
1: Yes.
0: Kaya ang nangyari, palibasa, iniisip nila, councils lang naman.
1: Mm-hmm.
0: But hindi nila alam, Holy Spirit ang nagbigay niyan.
1: Totoo.
0: Just imagine, sa visions ni Mrs. White, nung nagkasakit siya, nung nalangin siya, ipinakita yung 8 laws of health.
1: Mm-hmm.
0: And at the end of the journey, bago siya namatay, talaga namang na-overcome niya lahat ng pagkain.
1: Yes.
0: Pati nga, twice a day, 40 years kan twice a day. It's not that easy.
1: Totoo.
0: Alam mo, yung maging vegetarian ka ng 38 years, hindi biro yan.
1: Mm-hmm.
0: Talagang kahit anong bagay dyan, talagang lalabanan mo yan. Bakbakan yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang maganda rito, pag pala nagawa mo yan ng 61 days,
1: mm-hmm.
0: it will become your lifestyle.
1: Amen. Totoo, Doc.
0: Part ng buhay mo.
1: Yes, ayan. Thank you so much, Doc. Ito po, sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Yet despite the insult which man has offered him, God's love is still extended to the race, and He permits light to shine, enabling man to see that in order to live a perfect life, he must obey the natural laws which govern his being. How important then that man should walk in this light, exercising all his powers, both of body and mind, to the glory of God. O diba, Doc? Malinaw yun na yung natural law dapat pala ay sinusunod natin. At yun yung 8 laws of health.
0: Yeah.
1: Diba? Na kailangan talaga nating sundin. We need to obey. We need to be obedient children of God in order for us to, ano yun, yung para magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan para sa kanyang pangalawang pagdating ay talagang sasalubungin
0: alam
1: natin
0: mo,
1: siya ng malusog.
0: Yung sakit na obesity, na mislook eh. Matindi palang sakit yan. Ang tanong ko sa'yo, paano malalaman obese ka? You tell me now. Paano malalaman sa isang tao na obese?
1: Ano, masakit man to, Dok, pero...
0: Hindi mo naman ang magagawa tayo.
1: Pag matakaw ka.
0: Hindi lang. Ano nakikita mo sa kanya?
1: Sobrang laki mo na. Na
0: ano yung malaki sa kanya?
1: Yung chan.
0: Ayun. Ito palang sakit na ito. Mm. Ito na pala yung simula ng pagbagsak mo.
1: Yes.
0: Kaya we should not be proud. Kasi noong unang kapanahonan kasi, pag malaki ang chan, ang akala ng tao mayaman.
1: Totoo. Malusog ka.
0: Pero hindi pala. Mm. The more na malaki ang chan mo, umiiksi yung buhay mo.
1: Oh.
0: Actually, marami kang mararamdaman eh. Masakit ang baywang mo, masakit ang tuhod mo. May chronic fatigue syndrome ka, nakaka-high blood ka. Mm-hmm. Pati memory damay eh.
1: Totoo yan.
0: Kaya, napakasimple lang naman palang paliitin yan. Mag-exercise at huwag kumain ng hapunan.
1: Totoo.
0: Oh, mahirap ba yan? Nakatipid ka pa.
1: Totoo yun, Dok. Diba? Sa mahal ng bilihin ngayon. Mm. Diba? Talagang makakatipid ka nga naman. Basta kumain tayo ng tama.
0: Eh, ang maganda nito, ito iba, sinesekreto kasi eh. Mm. Hindi ako payag sa ganun eh. Pag ano magandang bagay, dapat yan ang i-gossip mo.
1: Yes.
0: Yan ang i-marites mo.
1: O yun.
0: Ito palang twice a day, marireverse ang maraming sakit nito. At the same time, bata ka.
1: Amen.
0: You can reverse the aging process by just doing it. E, ba't ka pa bibili ng kung ano-anong mga mamahaling bagay?
1: Totoo.
0: Kung ano-anong mga pupuntahan mong mga lugar na ang laking gastos niyan.
1: Yes.
0: Samantalang kumain ka ng maraming gulay at mag-twice a day ka, tapos ang laban, in 3 months time, makikita mo ang pagkakaiba. Yan ang challenge natin.
1: Yes. At ipapakita natin yun sa kanila.
0: Alam mo, sa experience ko, dahil ginagawa ko na eh, yung katawan ko, maintain na maintain. Tinggigising ako sa umaga. Mm-hmm. Plat na plat ang akin tiyan.
1: Wow naman!
0: Kumisa, nag-i-enjoy ako tingnan sa banyo yung katawan ko eh. Sabi ko, sa edad ko nito, nai-enjoy ko yung bunga nung pagpipigil ko.
1: Yes.
0: Dahil pag hindi ka kumain ng hapon, kinabukasan energetic ka. Pangalawa, yung itsura ng katawan mo talagang lean na lean.
1: Yun.
0: Eh, ang sabi ko sa sarili ko, hihintuan ko pa ba ito? Alam mo, pag ako nalaman ko isang bagay na maganda, ay hindi ko hihintuan yan.
1: Talagang ano?
0: Lalo na alam kong nakakabuti sa katawan ko. Uh-huh. Ayoko mapunta sa hospital.
1: Totoo, Dok. Diba?
0: Yan ang isa sa commitment ko. Uh-huh. Ayoko mapunta ron para ako'y gagamutin.
1: Yes.
0: Pupunta ako ron, dadalaw.
1: Dadalaw lang.
0: Pero kahit dumalaw, nalulungkot ako eh.
1: Totoo, Dok. Kasi ang hirap, no? Alam niyo po yung feeling sa atin po mga manonood, yung ipagdadasal mo. Tapos, kasi
0: siyempre... Nakakaawa eh, yung emosyon mo eh.
1: Yes, at saka alam mo, Dok, naalala ko na naman
0: pa ron,
1: yung...
0: Tataw, kakausapin ka pa ng pamilya. Kulang po kasi yung babayarin namin. Eh kung lagi na lang may sakit.
1: Totoo, Dok. At kung sunod-sunod na.
0: Eh buti sana kung once a year. Mm. Eh paano kung weekly o once a month?
1: Ang mahirap pa nun.
0: Kaya nga sabi ko, tantanan natin, huwag natin tantanan itong edukasyon ng pangkalusugan.
1: Yes.
0: Dahil tayo rin epektado dito.
1: Totoo.
0: Eh gano'ng karami sa ating mga kababayan, mga kapitbahay, kapatiran, na hospital. Buti sana kung barya-barya lang ang bayaran.
1: Kaya kung ore-oregano lang yan, di ba, okay lang eh.
0: Eh samantalang mag-vegetarian ka, ang problema lang nito, pag nag-vegetarian ng tao at kumain ng twice a day, alam ba mangyayari?
1: Ano do?
0: Wala silang gagamutin.
1: Lugi ang ospital.
0: Problema na nila yan.
1: Oo nga.
0: Mas maganda yung nagsara yung hospital dahil walang magamot eh.
1: Totoo, Dok. Para lahat malusog.
0: Eh, siyempre, lahat ng pera magagamit na, tataas sa ekonomiya.
1: Yes.
0: Eh, kinukuha lang ng mga, alam mo na, yung mga... Nag-invento niya mga gamot-gamot na yan.
1: Oo, totoo.
0: Sila yung yumayaman.
1: Yes.
0: Eh, just imagine yung medicine. Noong araw, billions. They are talking billions and billions of dollars ang kinikita niyan. Ng mga nagtitinda ng mga... At ang tagatulak naman, siyempre, kung sino yung pinagkalooban ng...
1: Lisensya.
0: Oh. Sila yung taga... Ano niyan. Pero sa halip na umasa lang tayo diyan, eh why not just do our part?
1: Totoo, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagsasabi lamang po kami ng pawang katotohanan
0: dito sa natural medicine kasi, actually, we are focusing more on the what you call it, prevention.
1: Yes.
0: And at the same time, sa modalities ng natural medicine, number one naming binibigyan ng daan, unang-una yung cleansing. O yung detoxification.
1: Yes.
0: Kasi pag hindi mo yan binigyan ng daan para ma-cleanse ang system natin, ang tendency, yung dugo mo, epektado. At nahihirapan ang kidney mo, ang liver mo, ang gallbladder mo, ang spleen mo. At yung tinatawag na iba't ibang may ng katawan ng tao. Mm-hmm. Kaya ang number one talaga, kahit sa 2 Corinthians 7:1, talagang sabi, let us cleanse ourselves. Mm-hmm. Binanggitin yung flesh.

0: Maintenance?
1: Yes.
0: Just imagine sa edad ko nito, wala akong maintenance.
1: O di ba ang sarap ng ganun do? Gusto niyo po ba ng ganun mga
0: alam
1: kaibigan?
0: Alam maintenance ko? Pag-isang sobaga, sabaw ng buko.
1: Amen.
0: Green juice.
1: Amen.
0: Lemon, water.
1: Aba.
0: Pero mainit.
1: Yun, maligamgam.
0: Hindi maligamgam, medyo mainit.
1: Aba.
0: Kasi napakaganda pala ng mainit-init.
1: Mm-hmm. Ayun.
0: Maganda palang pang-regulate ng temperatura ng katawan niya, i-re-raise niya ang temperatura at yung digestive system mo, ipiprepare niya.
1: Ayun.
0: At nagdi-detox din ito.
1: Yun, malilinis talaga.
0: At ang maganda nito, talagang pati sore throat, matatanggal dito.
1: Ayun, amen. Alam mo, Doc, nabanggit mo na itong paglilinis. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, di-diretso
0: na po natin. Eh, panglinis na yung lemon sa umaga.
1: Yes.
0: Blood purifier yan.
1: Yun. Oh. Kasi alam mo, Doc, ito na. Sa atin pong mga manonood, ang atin pong topic ay true cleansing. Ibig sabihin, totoong paglilinis. Paano kaya yung totoong paglilinis? Simulan
0: ikaw ba
1: natin,
0: kunyari, tagalinis ka. Yung mga bisita mo, o anak mo, pupunta sa lupa, nakasinelas. Eh dapat, pahubad mo naman yung sinelas para hindi naman, wala ka nang ginawa kundi maglinis.
1: Totoo, Dok. Para malinis yung pagpasok
0: sa bahay.
1: Eh, lilinisin
0: yung katawan mo. Papasukan mo ng karne. Papasukan mo ng mga pagkain junk food. Eh, niloloko mo lang sarili mo.
1: Totoo.
0: Maganda, kung maglilinis ka, ingatan mo rin dumihan yung katawan mo.
1: Yes, kasi mas mahirap yun.
0: Oo, maganda na rin yung medyo, alam natin yung bahagi mo sa katawan mo.
1: Totoo. Yung kung paano maglinis, kasi hindi siya parang bahay.
0: Naranasan ko yun sa isang lugar eh, may mga tagalinis, janitor. Nakatingin doon sa mga taong papasok na lang, dumi-dumi ng paa.
1: Oh.
0: Eh, siyempre siya yung...
1: Naglinis eh.
0: Siya yung responsible doon sa lugar niya.
1: Oo. Oh,
0: oh. Eh, naranasan ko nung araw yan. Nagbubunot kami ng sahig kasi ang bahay namin, Kastila, flooring namin, tabla. Siyempre, bubunutin mo pa yun sa umaga, wax ang ginagamit namin. Pag pinasukan mo ng nakapaa, galing sa baba.
1: Tapos putik-putik.
0: Eh di mangyayari, pupunas ka na naman.
1: Oo.
0: Eh samantala, pwede naman magugas muna ng paa.
1: Yes.
0: Ganun lang naman sa katawan natin.
1: Totoo, Dok.
0: Kaya sipin lang. Sipin mo, magke-cleansing ka. Tapos iinom ka ng soft drinks.
1: Ayun lang.
0: Kakain ka ng mga mamantika. Kakain ka ng junk food. O edi parang tuloy-tuloy din yung pagdudumi mo.
1: Kaya nga.
0: Kaya maganda both.
1: Yes. Grabe, napaisip ako dun, Dok, no? Sa atin pong mga manonood. Kaya ito na po, simulan na po natin sa
0: at
1: mga...
0: At isa pang magandang pang-cleansing.
1: Sige, ano, Dok?
0: Pure air.
1: Oy, gusto ko yung pure air. Katulad dito
0: tanong,
1: sa atin pong paligid.
0: Ang tanong, may bayad ba?
1: Wala, Dok. Libreng-libre.
0: Eh, pero bakit nandun sa kamay nilaan ang mga... dami ng mga...
1: tao.
0: Tao na gustong-gusto nila.
1: Totoo, Dok.
0: Doon mo makikita talaga na kanya-kanya.
1: Yes.
0: Choice yan. Kaya kung tatanungin mo ako, never ako matutulog sa...
1: kamay nilaan.
0: Kamay nilaan.
1: Sa mga polluted area. Ayan. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, meron po tayong mga kaibigan na nagpahatid po ng kanila pong mga katanungan sa araw pong ito. Kaya simulan natin, Doc. Ito, Doc. Magandang araw po. Kapag gabi po ay humahapdi po ang tiyan ko, okay lang po ba na uminom ng mainit na tubig? Kasi yun po ang aking ginagawa.
0: Okay, kasi talagang maganda talaga ang mainit na tubig.
1: Ayan.
0: Anong problema, walang side effect yun. Kaya lang, huwag masyadong marami dahil matutulog ka na. Kaya baka mag-ihi ka na mag-ihi. Hindi ka makatulog na maganda.
1: Yes, ayan. At saka, nakaka-relax po yung atin pong mainit na tubig sa atin pong katawan. Nagda-dilate.
0: Ay, madaming benefit
1: yun. Nagre-relax yun.
0: Malaking benefit. Bukod siya maganda sa throat.
1: Yes.
0: Nagpapa-regulate ng temperature. Nire-raise niya. At the same time, yung metabolism, gumaganda. Yung panunaw natin, lumalakas siya.
1: Yes.
0: At yung energy level na kukuha mo, yung sapat na enerhiya dahil pinatataas niya yung energy. Kaya yung mga Chinese, umiinom talaga ng hot water.
1: Ayan. Tsaka yung pang-relax po natin sa atin pong katawan, especially kapag matutulog na tayo. Ito naman, Doc. Doc at Ma'am Gladens, ano po yung green juice po? Pwede po bang maibahagi nyo? Ayan, Doc. Ano
0: maraming,
1: ba yung mga green juices natin?
0: Yung nakilala na green juice na may kanya-kanya na, pwede naman. Merong yung iba, ginagawa niyo yung talbos ng kamote, yung
1: lalagyan ng kalamansi,
0: alokbate, saka itong saluyot.
1: Yun.
0: Sa Amerika naman, nauso yung nakita nila napakataas ng amino acid, eh yung wheatgrass.
1: Ayun, wheatgrass.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Wheatgrass is the best one to put something inside the DNA na nagre-represent ng ating katawan and minerals.
1: Yun. Alam mo, Doc, gusto ko lang din, ano, isa to sa mga paborito na talagang dati ay matagal na, simula pala ng kaalamang pangkalusugan at nung naging naturopathic expert si Doc, ay talagang naibabahagi niya yung ating
0: expert,
1: malung...
0: parang hindi ako comfortable.
1: Oh,
0: I'm
1: sige,
0: not
1: Doc.
0: Expert.
1: Naturopathic.
0: I'm just a natural I'm just an ordinary one.
1: Okay, ayan.
0: Kasi kuminsan na ano ko sa sarili.

0: Pag sinabi eksperto, parang alam mo ng lahat. Eh, hindi naman ako ganun ka
1: okay, Doc. Sige.
0: Katalino, no? Saka pangalawa, nagkakaedad ka na. Kahit alam mo nun, nalilimutan mo eh. Kailan bumalik ka ulit sa librong dating pinag-aralan?
1: Totoo din yan, Doc. Ayan, sige po. So ito po mga kaibigan, yung atin pong malunggay, kahit isang dakot lang, yung fresh na malunggay leaves natin at yung atin pong kalahating slice ng atin pong pinya, yung buong pinya, yung kalahati nun ay pwede po nating isama sa atin pong malunggay at dagdagan po natin ng konting tubig.
0: Hindi ka tatabla ng ubo.
1: Yes, totoo, Doc, di ba? Talagang mataas siya sa vitamin C at antioxidants. Ayan.
0: Eh, nandiyan lang sa kapit ba? Tabi-tabi
1: yes,
0: lang.
1: Yes, oo nga.
0: Eh, bakit ayan. Hindi ginagawa? Ang gusto nila, yung mga nabibiling...
1: Totoo, yung ditimpla na siya. Ayan,
0: but
1: ito
0: anyway,
1: naman.
0: Individual talaga ito. Meron mga talaga tao na mga hindi naman conscious eh.
1: Yes.
0: Kahit ano lang, pwede eh.
1: Totoo. At saka ito po sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na green juices, ito po ay galing po sa mga green leafy vegetables. At kung nais niyo po na gumawa ng mga green juices, ayan po ang abangan nyo. Dahil sa next episode po natin ay magtuturo po kami ng kung paano
0: alam
1: natin
0: kung
1: pag-aluin
0: bakit,
1: yung atin pong mga
0: alam
1: magulay.
0: Alam ba kung bakit tinawag ng... ang green ay nagre-represent ng blood. Kasi nung chinek ng siyensya, yung nilalaman ng green, kung tawagin yung magnesium. At sa dugo naman, iron. Itong green juice na ito, pag pumasok ng loob ng katawan natin, nagiging iron, nagiging dugo. So, ibig sabihin, kung titignan natin yung laman ng DNA o ng dugo, eh talagang ito yung mayroong tinatawag na amino acid. At nakita na talagang halos karamihan ng amino acid, lalo na essential nandun.
1: Ayan.
0: Kaya pala yung mga kalabaw na yan, wala ka nakitang natrangkaso eh. May nakita ka bang na open heart na
1: kalabaw? Wala doon.
0: Okay, binunutan ng ipin?
1: Wala doon. Kahit nasa putikan sila, malalakas
0: wala
1: pa rin.
0: Wala akong nakita, nagpa-dentist na baka eh. Di wala kang na-hospital na tumaas ang blood pressure.
1: Parang hindi na mas magkita pa yung ipin nila sa atin.
0: Yun nga, ang point ko, batalihin yung kalabaw. Ang sinabi ng Panginoon, yan lang ang design na kakainin ninyo. Yes! Buti pa yung mga kalabaw.
1: Masunurin.
0: Eh, tayong mga Pilipino, i-invento ng pagkain. Lalagyan na sa katerbang asukal, lalagyan na sa katerbang maalat, hanggang sa maging addicted ka. Pipirituhin ba yan? Isipin mo yung magpiprito ka nung pasensyahan, ha?
1: Sige, Dok.
0: Yung mag-chachap ka nung potato. Ano tawag doon?
1: Ah, patatas.
0: O ano tawag nila dyan?
1: French fries. Naku.
0: Ilulubog yan, deep fry.
1: Naku, Dok, ang sarap nun.
0: Papasok lahat doon yung mantika.
1: Mantika, totoo din.
0: Ano tawag doon sa mantikang pinakuluan?
1: Naku. Ano, trans fats na yun, Dok?
0: Yun.
1: O, diba?
0: Nandun ngayon sa kinakain mo ngayon.
1: Naku.
0: Alam ba, pagpasok sa loob ng katawan niyan, dinidiminis niya ang oxygen ng blood.
1: Naku.
0: Alam mo ba, pagka bumaba ang oxygenation ng blood, namamatayan tayo ng normal cells.
1: Naku, Dok. Magiging...
0: At epektado ang brain.
1: Naku, ang hirap naman ang ganun.
0: Magkakaroon ka ng memory loss. At may addiction.
1: Ay,
0: makita
1: yun.
0: Mo lang, naglalaway ka na.
1: Oo nga. Kahit hindi ka pagutom, gusto mo pang kumain.
0: Kaya ang ginawa ko, inutakan ko siya.
1: Oo, paano ginawa mo
0: ito? Alam namang malulugi ako.
1: Oo.
0: Eh talaga namang
1: masarap naman talaga ito. Yes.
0: Ang gagawin namin, mag-chachap kami ng potato.
1: I-air fry.
0: Eh, luto na siya.
1: Oo.
0: Isprayan mo ngayon ng olive oil.
1: Tapos,
0: o kaya, pero flaxseed ang masarap.
1: Ayan, flaxseed oil.
0: Tapos lagay mo ng Himalayan salt ng konti.
1: Nakudok, nagugutom na ako.
0: Tapos alug-alugin mo ng konti.
1: Nakudok, alam mo.
0: Talo pa lasa nung French fries na sinasabi mo. Nakudok. Alam, guilty.
1: Alam mo, Dok, may mas masarap dyan.
0: Ano, paano?
1: Dagdaga mo ng konting cayenne pepper para medyo namang may anghang-anghang.
0: Dok, alam mo. Pambikulana talaga yan.
1: Yes, merienda time na ngayon, Dok. Ang sarap kumain.
0: Hindi, ang sarap yun sa salad. Kunyari, kumain ka ng green salad.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Panahin mo muna iba-ibang vegetables.
1: Mm-hmm.
0: May dressing kang masarap.
1: Totoo.
0: Yun ngayon yung pinaka-carbo mo.
1: Yes.
0: Ano pang hahanapin mo?
1: Wala
0: tapos
1: na,
0: may bean soup ka.
1: Oo.
0: Alam yung munggo natin.
1: Oo.
0: Ang ginagawa naman dyan.
1: Yung mga lentis natin.
0: Pakuluan mo yung munggo. Sa sibuyas, kamates.
1: Bawang.
0: Luya.
1: Aba, ang sarap.
0: Para medyo malilang. Alagyan mo ng seaweeds. Pag naluto at lumambot na, at medyo malamig-lamig na, patakan mo ng flaxseed oil.
1: Naku,
0: parang ginsa.
1: Ang sarap naman nando.
0: Nagugutom na ako.
1: Kahit ako din doon, nagugutom na ako. Ito, Dok,
0: eh, bakit pwede mo naman palang pag-aralan, art of cooking. Na ang mga misis pala, ang dapat merong tinatawag na
1: wisdom pagdating wisdom, sa...
0: Kawawa yung mga asawa nila. Lumalaki yan dyan pag napangasawa na.
1: Kaya nga, naku, mahirap yung
0: ganyan. Kaya mga misis, isang challenge to. Kung mahal nyo mga asawa ninyo, mga anak ninyo, mag-aral kayo ng art of cooking.
1: Totoo. Sa Councils on Diet and Foods, mga kaibigan. O, di ba, Dok?
0: Alam yung mantikilya. Pahiram mo lang ng flaxseed oil yan. Parang mantikilya lasa.
1: Ayan. Okay, kasi pinag-usapan natin yan.
0: Tapos tsapan mo ng kamatis sa loob. Lagyan mo ng sibuyas.
1: Yes,
0: sandwich na.
1: Alam mo ba, Doc, kanina pa ako talaga natatakam. Pero alam niyo po, sa atin pong mga manunod, ang dami pang mga katanungan ng atin pong mga kaibigan at nabanggit po nila doon. Yung iba sa mga nabanggit po ni Doc kanina. Kaya ito, Doc, ang tanong. Doc, ano ba yung mga acidic foods na tinatawag natin?
0: Kaya number one dito, yung animal food. Karne.
1: Yung karne. Yan pa naman ang
0: kaya nga, pag kinain mo yung karne at kinain mo yung animal, hindi ba sabi kanina, you are what you eat.
1: Yes.
0: Anything you eat, i-convert ito sa dugo. Mm-hmm. At ang dugo ay magiging being, maging ikaw ka.
1: Yes.
0: Kaya kung ang kinakain mo yung animals, eh, anong tawag sa'yo?
1: Yung ka na.
0: Kasi yes, ang atin lang point dito, magpakatoto tayo.
1: Totoo po.
0: Saka itong asukal, mataas ang acid yan.
1: Yes.
0: Kaya yung may mga diabetes, nag-raise nga temporarily yung blood sugar nila, pero acidic ito. Eh bakit hindi ka kumuha ng, mag-Diyos ka ng pinya, kuya, isang pirasong pinya.
1: Mm-hmm.
0: Pag bumaba blood sugar, pinya kainin mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinya, kumpleto yan sa enzymes.
1: Totoo.
0: Hindi yan nagkakaroon ng side effect sa katawan, yes, neutralize yan.
1: Tsaka may fiber pa siya.
0: Yeah, vinegar, eh ba't ka magbibinegar? Tanggalin niya, acidic yan eh.
1: Oo.
0: Yung mga salty food.
1: Totoo.
0: Kailangan natin ng maalat, pero gumamit tayo ng Celtic salt.
1: Ayun.
0: O itong tinatawag na
1: Himalaya.
0: Mm-hmm. At yung processed food.
1: Grabe.
0: Matinding contribution niyan sa pagbababa ng alkalinity ng dugo.
1: Yes.
0: Pag bumaba ang alkalinity mo at naging acidic ang dugo mo, alam ba mangyayari sa katawan?
1: Ano do?
0: You will develop disease.
1: Totoo 'yun.
0: Diba? Eh bakit pa kailangan natin kainin yung processed food? Kaya
1: yes,
0: nga process eh.
1: Totoo.
0: Alam ang tawag sa processed food?
1: Ano
0: do? Totoo lang.
1: Ano?
0: Junk food, basura.
1: Yes. At saka yun po, kadalasan po sa processed food, yung mga processed food natin, mga kaibigan, yung mga frozen goods natin, dyan po, yung pinaka-cause, yan po yung pinaka-cause ng cancer natin.
0: Ang pinakamabigat po sa processed food, yung mga dilata.
1: Yes.
0: Kasi nilalagyan din lang ng preservative. Nagkakaroon ng embalming effect.
1: Totoo.
0: Sa katawan ng tao, na naging cause ng nerve problem sa brain.
1: Ayan.
0: Ito kaya nangyari, para bang lagi ka nalang natutulala.
1: Ayun.
0: Lalo na yung mahilig kumain ng mga dilata.
1: Naku, ayan. Sa ating pong mga mahilig sa instant.
0: Saka yung bibili ng mga instant na mga inumin.
1: Yes, ayan.
0: Manong tigil-tigilan na natin mga Pilipino yan. Pakatutok na lang tayo.
1: Yes. Ang dami nating mga
0: kung tatamaan man kayo sa ganitong juice, mga tanong, eh nagtanong kayo kung ano yung naging cause ng acidity.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, yung overeating.
1: Oy,
0: ma-acid ang tiyan mo.
1: Yes.
0: Yung eating before bed, acid yan. Kasi turn off na yung digestive system mo.
1: Totoo.
0: Pipilitin mo pa magtrabaho. Pagod na maghapon. At huwag kakain ng madalas.
1: Yes.
0: Merienda ang tawag.
1: Mm-hmm.
0: You have to allow 5 hours. Pinag-usapan natin yung acid. Lahat ng bagay na hindi natutunaw at yung wrong combination ng food. Siguro, para ma-educate natin ng karamihan pa, basahin ko lang to.
1: Sige, do.
0: Sa 112, cause din ang acidity ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang tanong, acid eh.
1: Yes.
0: Sa 112 ng Council on Diet and Food, ang sabi rito, it is not well to eat fruit and vegetables at the same meal.
1: Oy, bawal paghaluin sa ating mga manonood.
0: Pumunta ka sa health store, lalo na whole food store ng Amerika, may mabibili kang mga pamphlet, libro.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag, food combination.
1: Yes.
0: Nakita na nila.
1: Oh.
0: Kung ano yung paliwanag dito, yun din yung paliwanag nila. Madaling tunawin ng prutas, matagal tunawin ng gulay. Pagkakain ka ng prutas, prutas lang. Ang problema, ganito.
1: Mm.
0: Ang problema, pag pumunta ka sa handaan, pinagsasabay yung prutas at gulay, natutukso ka ngayon.
1: Totoo.
0: For example, may nakita kang melon, pakuan, saging. Mm. Eh may gulay dito.
1: Kuha ka ng prutas, kuha ka pa ng gulay.
0: Sayang din naman.
1: Oo, kukuha din ako.
0: Talaga, pag wala kang knowledge, pagsasabayin mo yung dalawa eh.
1: Yes.
0: Kaya maganda, kung nagtagalihan ka at may green salad ka, sa hapunan mo na lang, kung nagdi-dinner ka, sa hapunan na lang.
1: Totoo. Kasi yun ay light na siya eh, di ba?
0: Light na.
1: Within an hour,
0: yung mga hindi pa kaya ng twice a day, I would suggest na fruits ang maganda.
1: Yun. So, morning, lunch,
0: yeah,
1: pwede kayong mag-rice, mag-vegetables kayo, pero in the evening, mag-fruits na lang po kayo.
0: Amen.
1: Ayan.
0: Alam mo, so, cause ng acidity yun.
1: Ayun.
0: Yung, sa halip na nabigyan ka ng biyaya ng sustansya ng katawan, ng prutas at gulay, pinagsabay mo, pero hindi masama kung juice na. Pag i-blend mo ang fruits and vegetables, okay na siya. Kasi hindi natutunawin.
1: Ayan. Yeah. Alam mo, Doc, ang ganda ng pinag-uusapan natin sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayong mga personal testimonies or meron po kayong mga gustong i-share po na mga naranasan nyo na po or nagawa nyo na po sa inyo pong mga tahanan na mga natural juices or yung mga green juices, ay i-share nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang marami din po ang mainganyo para sundin po ito pong 8 laws of health, especially yung nutrition natin, di ba, Doc?
0: Dito merong fasting na binabanggit eh.
1: Yes, totoo yan.
0: Kay Ellen G. White. Mm-hmm. Alam mo, yung palang mag-vegetarian ka, hindi ka kumain ng processed food at mga stimulating food, fasting na rin pala ito.
1: Totoo.
0: Kaya pwede ka palang everyday mag-fasting na walang side effect.
1: Alam mo, Doc, may ibabahagi din ako tungkol sa fasting sa atin pong mga manonood. Yeah. Ang sabi po dito sa Councils on Diet and Foods, fasting brings the physical nature into agreement with our spiritual desire by correlating the dependency on physical food with dependency on Christ. And when fasting, one experiences a physical humbling that is correlated to a spiritual humbling before God. Fasting changes us and changes our attitude toward God and others. Ibig sabihin po pala sa atin pong mga manonood, may koneksyon ang espiritualidad natin sa atin pong pagfa-fasting at yung atin pong yung atin pong pinaka-attitude towards sa ibang mga tao. So, Doc,
0: ang sabi nito sa 188 ng Councils on Diet,
1: okay,
0: the true fasting, which should be recommended to all, is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. So pag pala, hindi mo ka nakumain nung yung mag-abstinence tayo, hindi na kumain ng mga stimulating kinds of food na yan, mm-hmm, isa na palang ano to, pagpa-fasting. Yung binanggit natin kanina,
1: yes,
0: na cause ng acidity, mm-hmm, huwag mong kainin, nagpa-fasting ka.
1: Totoo.
0: Pero kumakain ka. Ano yung ma-stimulating? Eh, siyempre, animal material.
1: Yes, yung matatamis.
0: Kaya ibig sabihin, tayo vegetarian, nagpa-fasting tayo everyday.
1: Totoo.
0: Yun yung pitted dun sa sanctuary.
1: Amen.
0: During his mediation, na pinababalik tayo sa original kasi part ng sanctification. Mm-hmm. Na hindi pwede natin ma-deny, nandito lahat.
1: Totoo.
0: The relations of diet into moral. Diet and spirituality.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung bilang mga Adventist, advanced tayo,
1: yes,
0: na may kinalaman ng kinakain ng tao sangayon sa ugali mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagiging mainitan ang ulo ng tao eh. Bakit? Mali ang paraan ng pagkain.
1: Totoo.
0: Mali ang kinakain.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan, alam natin lahat yan.
1: Yes. At saka alam mo, Doc, isa pa no, sa ating pong mga manonood. Minsan kasi katulad yung example ni Doc sa handaan, lalo na previously, di ba, sa holiday season natin, itong mga nakahanda sa atin pong hapagkainan.
0: Tatapag pa, alas 12 yung kainan.
1: Totoo din, Doc,
0: diba? Noche buena, kung tawagin natin.
1: Yes, tapos matutulog ka na.
0: At may suman pa.
1: Uy, totoo yan,
0: Doc. At may palito pa.
1: Naku, ang sarap, Doc.
0: At meron pang kutsinta.
1: Uy, totoo,
0: kalamay.
1: May puto pa, Doc. Sa pinsapin, ang sarap. Alam niyo, teka, mabalik ako doon sa atin pong mga manonood. Alam niyo po ba yung binabanggit kanina, Doc? Kasi pag minsan, Doc, pag sinabi nating healthy, maganda sa katawan, prutas, gulay, pero pag nagkaroon tayo ng maling kombinasyon o pag pinagsama-sama natin sa kinakain natin, anong aabutin natin? Yung binabanggit natin kanina na acidic siya, magiging acidic yung environment ng atin pong tiyan. At magkakaroon tayo ng yung dyspepsia, yung hindi tayo matutunawan.
0: Naku, sangkaterba.
1: Diba?
0: Yung pagiging mainitin ng ulo. Pag
1: totoo
0: acidic ang dugo mo, magiging
1: yes,
0: mainitin ng ulo mo.
1: Totoo doon.
0: Magiging irrational ka.
1: Yes. Yun ang pinakamahirap sa lahat.
0: Eh, sabi na bakit naman ang init ng ulo nun? Kasi acidic ang dugo. At alam ba pinanggagalingan ng init ng ulo?
1: Ano do?
0: Yung hindi ka madumi.
1: Ay, totoo yan. Constipated ka.
0: Naranasan namin yan. Meron akong pasyente.
1: Mm-hmm.
0: Nagtataka raw siya kung bakit ang miss niya laging wala sa mood.
1: Mm-hmm.
0: Laging mainit ang ulo. Hindi na niya nakausap na maganda yung nararamdaman niya.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, i-cleanse mo lang.
1: Oo.
0: Pwede nung nalinis na, tinuruan namin ng diet. Alam mo, Dok, salamat. Gumamit pa siya ng word na totoo pala, Dok, tae lang pala. Kasi hindi nadudumi.
1: Totoo la. Totoo din
0: kaya
1: yun.
0: Kaya marami nag-aaway na mag-asaway.
1: Mm.
0: Lalo na, kinakain, puro karne.
1: Kasi toxin
0: walang
1: na yun,
0: fiber.
1: Mga kaibigan eh.
0: Hindi constipated.
1: Mm.
0: Ikaw pa, kunyari, isang araw ko hindi nadumi, dalawang araw, ano mararamdaman mo?
1: Ay nako.
0: Hindi pa mainit ang ulo mo.
1: Totoo yan, Do.
0: Pero pag nadumi ka, ano pakiramdam mo?
1: Relax.
0: Okay, tamo na. Kaya kailangan talaga, pag-aralan natin to.
1: Totoo, yung ihing-ihi ka na nga lang, pag hindi mo pa nalabas yun, galit na galit ka
0: at
1: na doon sa tao.
0: At kung hindi na sila madumi, marami naman kayo mabibili dyan. Kung saan-saan,
1: yes.
0: Katulad ng Silio Mas,
1: oh.
0: Cascara Sagrada,
1: ayun.
0: Yung tinatawag na Sina,
1: totoo.
0: Marami yan.
1: Mm.
0: Mag-lemon kayo sa umaga. Anyway, binubukin na namin lahat yan. Para naman matulungan natin itong inang part ng cleansing.
1: Yes.
0: At yung dugo natin, alam bang maganda pala sa dugo?
1: Ano do?
0: Bordok.
1: Oy, totoo yan, Dok.
0: Red clover.
1: Yes.
0: Sinabi ni Mrs. White yan. Mm-hmm. Yung tinatawag na lemon water. Panlinis ng dugo yan. Mm-hmm. At ang maganda panlinis ng dugo, uminom ng mainit na tubig.
1: Ay, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo kasi yung lemon. Dito sa ating, sa Pilipinas mo, marami pong kalamansi. Di ba, Dok?
0: Wala tayong pupwedeng idahilan.
1: Totoo. Walang excuse. Ayan.
0: Nasa sa atin ng mga kamayan.
1: Yes.
0: Pero kung ayaw makinig ng kaalaman pangkalusugan, mm-hmm, problema nila yan.
1: Totoo po.
0: Makikinig ka na lang. Mas mahirap ang part natin.
1: Yes.
0: I'm not getting any younger.
1: Totoo.
0: Kaya lagi mo binabanggit. Sabi ko, total naman, napakaraming mga kapatid tayo na may sakit. Eh bakit hindi tutukan ito? Ting alas 4 ng hapon, bawat churches.
1: Yes.
0: Panuorin tayo. Mm-hmm. At para kahit paano, maparami nating malusog sa loob ng ating iglesia.
1: Amen.
0: At pag malusog ang miyembro, malusog ang tithe niyan.
1: Amen.
0: Bakit? Maraming hanap buhay.
1: Yes,
0: pero pag
1: malakas,
0: may sakit na,
1: walang absent.
0: Hirap.
1: Totoo doon.
0: Ng buhay.
1: Yes, ayan. Sa atin pong ano, no, thank you so much.
0: Pinag-usapan lang natin.
1: Oo.
0: Hindi kaya pwedeng ma-promote ito.
1: Totoo.
0: Ng leadership.
1: Totoo, yes.
0: Na lahat ng churches.
1: Mm-hmm. Ipalabas nila.
0: Ipalabas ba? Total, may 2 to 4 naman.
1: Yes.
0: At na regular program, mm-hmm, di ba? Eh bakit pagdating ng 4 o'clock, bakit hindi lagyan na lang ng
1: kaalamang
0: pangkalusugan.
1: Totoo yan. Yan po ay amin pong request sa atin pong mga manonood.
0: Eh kasi may edad na ako eh, no?
1: Yes. Kahit yun sa lang mga naman churches ng, natin, yung mga local churches
0: sa tagal ba naman
1: natin
0: na ako, ito na yung trabaho ko, eh siyempre gusto ko rin naman, mapil ko na may support naman ako sa likuran ko.
1: Ayun, totoo din, Dok. Ayan. Salamat, Dok, ng marami. Sa atin pong mga manonood, ito po yung ilan sa mga dapat
0: hindi
1: po natin iwasan.
0: Hindi naman joke yung pinag-uusapan natin. Ang dami nga nagjo-joke-joke dyan, nakita ko.
1: Yes, mas marami pa silang viewers.
0: Grabe, 100,000, 200, 500,000. Ayan. Po, samantalang ating pinag-uusapan, buhay at kamatayan.
1: Ayan. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagpapasalamat po
0: kami. At lahat ng viewers natin. Mm-hmm. Ang akin lang mahingi ng ano sa kanila, itutuloy natin to.
1: Yes.
0: Pero ang akin lang challenge, tulungan nyo kami. Ikalat ninyo, mm-hmm, na mag-viral yung programa ng Kaalaman Pangkalusugan.
1: Yes. Para lahat po tayo ay malusog. Kaya sa atin pong mga manonood, nais din po namin sa inyo na ibahagi itong ano ba yung mga natural cleansing na tinatawag natin. Bibigyan natin sila, Dok, ng pasimula pa lang ito, Dok. Itong tinatawag natin na, kasi Dok, syempre maraming gusto talagang bumata, katulad yung challenge natin sa ating dalawa, di ba? Gusto natin maging maganda yung skin natin.
0: Actually, yung fasting ng huwag kang kakain ng 16 hours, mm-hmm, kunyari alas 9 yung breakfast mo, alas 3 yung panghalian mo, mm-hmm, huwag ka nang kumain, that's it. That's the best cleansing.
1: Ayun. Kasi mapapahinga talaga, no, mapapahinga yung digestion mo.
0: 16 na oras na relax.
1: Ayun. Okay. Tapos ito pa, Dok, yung mga example na sa atin pong mga manonood na maganda po sa ating skin ay yung tinatawag natin yung mga green leafy vegetables, especially yung broccoli, yung mga aloe vera natin, yung carrots natin, yung avocado natin, which is may oil din, di ba, Dok? Maganda, yeah, sa ating skin and sa brain natin. Ganun din po yung ating pong olive oil. O, di ba, Dok? Ito pa, Dok, yung tinatawag natin na mga prebiotics. What is prebiotic? Prebiotic is a nutrient that help promote the growth of good bacteria in the ano, digestive system. And our digestive system, yung pinaka-bacteria po nun, break down prebiotics into their natural components. And like, yun po yung fatty acids. Kapag kunyari nakakakain tayo ng mga fatty foods, which benefit the organs outside our digestive tract. At yung mga example po nun ay yung saging, yung barley natin, yung asparagus natin.
0: Totally, yung saging natin, to be honest with you, na ano lang yung iba, napakasustansya.
1: Yes.
0: May 32 minerals ito.
1: Amen. Di ba, Dok?
0: Sabagay, yung Celtic salt, 90.
1: O, di ba, Dok?
0: Yung Himalayan, 70.
1: Grabe yung mga natural resources natin, ano?
0: O, bet ka pa hihirit.
1: Totoo.
0: Yung buko natin, ang taas din ng minerals.
1: Yes, grabe, no? Ito pa, yung beans, yung garlic natin, yung honey natin.
0: Yung garlic na yan, grabe ang effect niyan sa katawan.
1: Sobra. Anti-inflammatory
0: talagang,
1: din siya.
0: Talagang, hindi lang anti-inflammatory, antibiotic pa.
1: Totoo, Dok, di ba?
0: At pangalawa, ibubus ang immune system mo.
1: Amen.
0: Plus, gaganda yung sirkulasyon ng dugo mo.
1: Yes.
0: Plus, hindi lang yun. Sa kalalakihan.
1: Ayun, alam nyo na yun, mga kaibigan. Mm-hmm. Ito pa, mga kaibigan.
0: Pero ginamit nila yung word na kalalakihan.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa kababaihan din yan.
1: Ayun, so pareho pala.
0: Kaya okay lang, sabi nila yung amoy. Huwag isip yung amoy.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ka namang mag-celery.
1: Totoo din, Dok. Pampabango ng ano.
0: Pantanggal ng amoy.
1: Yes, ng bad breath din natin. At saka yung
0: kaya
1: amoy ng garlic.
0: Kaya ginagawa namin sa garlic, yun yung juice namin yan.
1: Ayun.
0: Para talaga mataas ang dating.
1: Yes, para
0: mataas
1: hindi
0: tama
1: masyadong... Yes, totoo, Dok, yun. Ito pa, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na new start, kasi kasama dito sa cleansing, yung rest, di ba, Dok? Yung, yeah, rest natin, yung kailangan may exercise tayo, kailangan well-hydrated tayo, yung tubig natin na kasama sa 8 Laws of Health. At ano pa, Dok, ito ang talagang problema ng karamihan, especially yung ating pong mga kabataan at yung mga let's say, yung mga nagtatrabaho sa mga construction sites or yung mga nasa call center, which is yung drinking alcohol and also yung cigarette smoking. Kasi napakahirap talaga, Dok.
0: Actually, no? Parang ang pag-inom, actually, you are abusing it. Actually, to be honest, you are not actually appreciating the gift ng katawan. Kaya doon sa mga umiinom ng alak, ang may papayo lang po namin, eh, pwede naman po talagang may hinto yan.
1: Yes.
0: Kaysa naman mag-suffer kayo, lalo na pag nagkaroon ko ng liver problem.
1: Yo, totoo.
0: Iba, namamatay sa cancer of the liver.
1: The liver.

0: Yeah. Anong cancer sa liver? Cirrhosis.
1: Cirrhosis, yes. Grabe, Dok, no? Ito pa sa atin pong mga manonood. Kasi talagang pinag-uusapan talaga natin yung paglilinis ng katawan natin. Bakit? Kasi sa mga kadalasan...
0: Pero alam mo, pag ikaw ay nag-Celtic salt ng 3 days, ibang dating.
1: Naku, Dok.
0: Napakabilis mag-recover.
1: Ang gaan mo siguro, no?
0: Ang ganda ng balat mo.
1: Yes.
0: Grabe, Dok, no? Kaya iba, pag nakaunang araw, nanginginig eh.
1: Oo. Hindi kasi sila sanay.
0: Pero isin mo lang, yun ang withdrawal syndrome.
1: Ayun, okay. Para at least makatulong sa atin pong
0: katawan. Kung maganda man yung 16-hour fasting, kung kaya mo ng 3 days na 24 hours, tingnan mo lang kung meron kang diabetes.
1: Pero basta may water.
0: Pero pag may diabetes, gawag.
1: Yes.
0: Yan ang ginarecommend. At least, kailangan mo i-adjust muna.
1: Totoo. Pag may comorbidities or mayroon tayong existing na mga sakit po, mga kaibigan, hindi po natin
0: siya
1: ina-advise.
0: Alam ba yung gamot sa sakit ang fasting?
1: Ano
0: pag may sakit ka, tatlong araw kang huwag kumain, mawala yung sakit mo.
1: Totoo.
0: Masakit
1: kasi
0: ang bayawang mo, masakit ang likod mo, yes. Nahihilo ka, kasukasuan mo, may inflammation ka sa tuhod mo. Subukan nyo mag-fasting.
1: Totoo. Tubig lang.
0: At magbilad ka sa araw.
1: Naku, tanggal
0: sabihin
1: yan.
0: Sabihin mo, yun lang pa ng gamot. Kasi bili ka ng bili ng mga lason din sa loob ng katawan mo. Kasi may side effect yan.
1: Yes. Oh, yung mga drugs natin.
0: Wala namang masama. Eh, ang point natin dito, hindi naman puro relief.
1: Yes.
0: Atakihin mo na kung ano yung cause.
1: Totoo yun.
0: Ang cause lang naman ito, pagkain eh. Saka yung kulang ka sa pahinga.
1: Totoo yun.
0: Kaya nga pag nagkasakit ka, nung unang kapanahon, pag may sakit ang tao, sa bahay ka lang, hindi ka papasok na eskwelahan. After 3 days, nawala na yung sakit mo.
1: Totoo yan.
0: So isa sa gamot, pahinga.
1: Amen. Which is part ng 8 laws of
0: health. Yeah, eh paano kung todo-todo ka magtrabaho? Gigising na maaga, gabing-gabi ka lang, tatrabaho ka pa, masaba din yung over.
1: Yes. Nagkakaroon tayo talaga na overwork yung katawan natin, which is kailangan talaga natin ng rest. That's why, binigay ng ating Panginoon yung 7th day, which is yung Sabat. Kasi doon ay nagpahinga din siya. Diba,
0: Dok? Yeah. Ayun yung earth, pinapahinga.
1: Totoo.
0: Lupa nga nung araw, pinapahinga.
1: Yes.
0: Every 7 years.
1: Diba, Dok? Ayan. Kaya sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong mga prayer requests, o meron po kayong mga suggested topics, or meron po kayong mga personal experiences, ay isend niyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong ibahagi sa karamihan at tayo po ay sabay-sabay na maging malusog dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng oras at nais po naming ibahagi po sa inyo sa atin pong pagtatapos ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Now and onward till the close of time, the people of God should be more earnest, more wide awake. They should set aside days for fasting and prayer. Entire abstinence from food may not be required, but they should eat sparingly of the most simple food. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Dok.
0: Salamat po Panginoon sa napakaraming biyaya ng kaalaman na siyang nagbibigay sa amin ng kaligayahan na hindi niyo kami pinababayaan. Na kung kami magiging masunurin sa pamantayan ng pangkalusugan na hindi kami makakaranas ng sumpa ng karamdaman. Tulungan kami, Panginoon, na lahat ng aming nakikinig, nanunood, lalong-lalo na sa hapong ito, ay pagkaloobang lahat kami ng presensya ng Banal na Espiritu na siyang magpapalakas sa amin upang lahat ng aming napapakinggan at natututunan ay maging wisdom at maging part ng aming buhay na hindi lamang napakinggan kundi aming isakabuhayan at makita sa amin ang bunga ng kabutihan ng Panginoon na kayo ang may akda ng lahat ng bagay. Tulungan kami at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Pagkalooban kami, Panginoon, ng lakas ng loob, tibay ng aming pananindigan na walang sino man ang pupwedeng makaharang dito sa bahagi na ang Panginoon ipinagkakaloob niya ang kalayaan, hindi lang ng karamdaman, kundi kalayaan sa kasalanan na naging dahilan ng mabigat na mithiin ng aming Panginoon na maibalik niya ang kalusugan at ang aming moral sa orihinal na pagkalalang na ang tayo mabuhay na walang kasalanan sangayon sa larawan ng aming manlalalang. Panginoon, maraming salamat pagpalain ng programang ito at lahat po ng mga nagsisipanguna sa aming iglesia at ang mga leaders at mga pastors namin, Panginoon, ay sama-sama kami na itayo at ipagkaloob ang mensaheng pangkalusugan na magbibigay ng kalayaan, katiwasayan, tunay na kaligayahan na hindi makukuha sa anumang bagay sa sanlibutan. Maraming pong salamat tama sa lahat-lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And we hope and pray na kayo po ay magiging malusog at susunod po tayong lahat sa 8 Laws of Health. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa
2: Kaalamang Pangkalusugan.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian ang kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: Nawad-an ka og paglaom, amino sa Hope Radio 103.7

Mga higala, panahon na saad sa pag-ampo. Uban sa ato nga makaigsuunan tibuok kalibutan sa programa sa 777. Apan sa dili pa kita mag-ampo, ani ay pulong sa Ginoo nga makahatag kanatog inspirasyon samtang kita nagakinabuhi. Ingon sa San Mateo Kapitulo 7, Versikulo 7, "Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it will be opened unto you." Matahom nga saad, higala, nga atong angkunon niining taknaa, nga kung kita mangayo, ihatag sa Ginoo. Kung kita mangita, atong makaplagan, o kita magnaknak sa pultahan, siya mag-aabli alang kanato. Busa niining taknaa, atong kalipay o pasalamatan ng Ginoo nga kita nasad makausa sa pag-ampo uban sa tibuok ng mga katawhan sa Dios sa kalibutan. Mag-aampo ta.